0: Oku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungi au fitu o no tolu tolu whāua, pete ke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau whakatu u ai ngahi maga tu unga ki he whakama fola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa walungi au tolu o nono hive hivano. Pē koho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalua.
1: Ko re whenga maare koni ke o atoa i ki whanongonongo whakataha ko e ni ki he koristu tuku sa antelu kotoa pē o Okalani Nusila o ku whanongo mai mo a uatu ki ai ai tala whakatahani. Mō kātā ke o lava mai ki he tau whakataha, e whakahoko ia i aha tōna ki o wikeni taha walo si ulai ua awhi ua anō. Taimi taha ho ata ki he holo apsiasi mito tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila ko tolu hiva walo Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha koe ni o whakawhi ia tu koe sa antelu o kuke ata mō koe nā tau wholau ki tonga i he tau koosi. Lava mai ke tau whakataha mo tala noa ki he toe ngātu ko eni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au a taha aia. O whaatu ke koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo o nia. Whakapapatu, liline i nia vairea, se keri tari. Fika telefoni, noa ua taha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa ua taha, taha whaanima ni me nima fitu taha ka kuke toe fie mao hanu whakaiki. Mālo.
2: Pena mariko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toe lava ke tiri atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
1: Kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa awhi wa anō, ke mo mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea me i hapai, pea me i he pure ako, moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whi ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pea ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea moi hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whee koa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua no. I whee koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesire i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o a te uroa,
2: Malo.
3: Romo oi ka atmoa ki whanau nongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo i sina mo wha whaohi ki a weekend iu wha hauko pe mehe Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ki he wā PM o kua taa e porokalam ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e nia no whakarere i o ngahi kupu katoa pe o e hala whanonga utau i ai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mo ni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whawheo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto i ai kulupu We the People. Whapapatu piriki tala noa o fisa fitu utaki.
2: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanonga nongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fo i mea kai pe mei tonga, ko e fo i talo tonga, ko e fo i ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau meire mo e mahoa. Ko e hopa, pia mo e lai pere, o kukilo e fa i he mire mila. Tua sila ke whaiki ai a e whetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mao mea ia e tua sila koia, te ke mao mea ia fo i mea kai koi di. Malo. Malo.

ko e tautaini to ta minite ono to ta minite ono ki e taha ko hoko a taha ko programa foke a ko tutuku ko ia a ko marunga to nga fa hoko a tuia na sekretari maria longopo a kuto pe amo katalina fangafu hala unga i he fm kage mo to gona mo fie mau ai station ko ia retio ko e taha no a ua poine ua e fa ema taha no a ua poine ua e fa ema Pa ko ko fa mo be han e ko mo tol ka pa mo i mo me alere ko ke ma mo me alere ko e o ko nga me alere ko ke ma u ya ya ku pa ke te ya me aya te ke fa ta u e ko o ta u ki ai ka to glava ke ke ma u a station ko a ta han no a ua po ne ua ki re tio ko ko fa mo be ka mo tol e te fa ko ni ka pa ko ha ta ha ko fika telefoni no a ua ta ua tol tol valo no ni mahiva kapau ke fie maa, te ke ilo ke, mea kau, kake maa mafa ia, mea kau tau i te ki he reti o, o te maa ureva a e tafaki koe ni, kake, ko eanga ia tuu koe ia, a motol koe ni ku mou, a kore mai koe ia, pe ku maa iste isi ni, i e kaafika, ko e taha noa ua, poine ua e fa ema, kake toi ngā ue ak foki a nima tau taha e i ema, kaku tau alu ki e fa ema, ko e taha noa ua, poine ua e fa ema. Ko tui pe ku a ongo rere i atu ki ak mautolu a e tafaki koe ni. Ka ghehe, ka ngei ko mea koe ne urawe koe ki ai, ane nai ko e proklama koe ni o kuhoko a e ako maalunga o tonga, o si te uatu ki fasi koe ni, pata toki hoko atu rewa ki ai maloo.

0: Ko e tātou mi kua hokoto tonu a e taha. Ko e polokala mai ni a e kawako tutuku a e ako mā olunga o tonga. Pe a kofia fia ki utata lelei a Maria Apikotoa. Pe foki ki a Katarina Whangafua Halaunga ki whakahau ko e polokala mā ko ia he ahoni. Ongo fafine ma loe tau mae ahoni hange ko usio ka ki moua ku mo alu moua ki he teke kulokula he ahoni e.
1: Koia rin tau mate tau big brother bo ke tau teke.
0: Malo foke atke ki moua ki whahoko polo kalama malo apita.
1: Malo apito olinta, fefe apito he hoatako e ni, kamata ake ma polokalama ki lotu, whamalo ke otua, peape he mo whamalo ki toloa e nau fuaki mai e malo hima a tere. Ako e tuye ne te unga kula, ako reange peki a tau kete ke whanganfua ke ne whatau ki lotu. Kamata ke hoko at malo.
2: Malo apito, malia, pea kou kole ke hufanga whatapu ka e pae taki lotu nou ke kamata ke polo kalama o e fief ho atani. Ta lotu utua maf maal ofa, pokoe ai tokai maananga, pokoe aho mau utua, oku ke mafeia e mea kotoa pe, e maamani ok mau iai, e kokoe na ke ngauhi, ai maamani hono katoa pe pehe po ke tek mau tolu fahinga tangata. Mapa fetai atu he ho atafa of ofa koeni, Uma wao mai e ni ki he polo kalama ai ka wako tutuko ya kuma alunga utonga i he hoa tani pe aku maulotu peke o atu ai whakafeta i me whakamalo he tau hi ofa ai a Fiona whai mai ke mau mo ui pe mau o sia mo ui ai hoa tako i ni maulotu e ki ke ke tapa ki a munia pe ke palestini me kaua ko tutuku hono katoa pe. Pe foki ki he kainga tonga katoa pe, na whanonga mai ki polo kalamani. Pe ki hau eik moha mata apule, pe a mau whawhita i foki o ia koe ko sikutali pe ki a te au o ku o mai ai whainga maali e koe ni ki whakahoko atu ai polo kalama ai ko tutuku. Pe ki koe ha a mea e whai kia e tala noa i he hoatani mo tuku ke kawa e lau maalio e afiona, pa ke ke i lang lang i pe afiona e mau mea koto api. Ko le ngai mea ni hua whao alo si suka lai semen.
1: Amen. Maro apito whangafu he lawa e tau lotu kamata e hotako e ni, pe a oko kore pe mua ke manga oe aki pe na le itan whatap kakato koto a pe, na e o atu pe a mei he faleni, i he kamata anga koia o e polo kalama na ne tataki mai a e polo kalama, o whakahoko atu mei he piemento nga i he ahotoko naki ko e ni, kono tahawalu o si ulai wa fe wa no. Tata lele ai paionia lolo hea turikifanga tu pou niua pe pehe foki ke tata ik palesteni palo fesa fafikau na siri waka uta pe amone komiti ka uma a hoi ki ako tutuku koto ape o mome a mai ke tau polo kalama i he ahoni. Hange koe lotu koe na tau kamata ki koe au whaka koloa eni pe a oke epe ai whanki i whanongonongo e o atu pe hiri ko ia whaampe ke whaia tala noa mo sekretari ko hia ko ngai whakotu utu u ko ia o ku tau hanga atu ki ai i he tau situ a ko eni me tau whukatoanga a whaafo ofa ko eni na tau whakahoko he mahina ko osi ko tui ko e uluaki e whanongonongo e ahoni ko e tau hati congratulations ke tau older brother ke tau brother school ki Tonga College ki Atele lau mai e tau, mo e tau, mo si e tau ulungia pe i he momeni te whakaosi. Ka koe ahoni, ko ma te unga kula mai, pe hange pe na e si i ongo i pe e te vita. A e tamasi i toloa, ko ini o kutau te unga kula kotoa pe he ahoni. Ko e tau si i whakafiefia i, a e i kuna ka whakafa ko ia he koristo ngā, a i pu ko ia o e akapulu, ane a fi, pe a koe whanongonongo e taha, o ku whanongonongo rongonongo atu heni ki he kau me mipako ia o e executive committee, Tonga High School ex-students executive team, ko e tau whakataha e whakahoko ia i he tokonaki ahua nima ko ia o siulai. Ko e na ko e linkena ke Zoom na o si o atu he palofesa, te matoke o atu mo skeitari e tau miniti pe a moha tau asenita ki mua i he tokonaki o wikahau. E whakafua, whakamore more, o kokole atu. Ke kātaki pē, teu teu i e whakaosi e tapolo kalama ke ke aweha tau pōpoa ki ke teu teu kuia o e siuperi tai a moni o e tahine princess pule o amanaki ki kātohanga i tonga. Ka ki mua ia o ko kole pē mua ke whaiange mua hatala noa ko kula vei na e whakahoko e kātohanga i tonga e ahtoa pule lulu kuia o e wikeni a aia kuia o ku iloa ko e whai mata project kataki ki whamara ala mai koe hae katoa koe ni pe a koe hae na ane whakahoko e ai whatongi ala lahi koe ni o e katoa koe na e whakahoko i he tua pule lulu e wike ni i he apiako o Tonga High School. Malo.
2: Malo pito Malia. Pea ko whiwhia e momenit koe ni ki o atu ha ki whamatala nou nou i he whatumia koe ana e whakahoko i he i he apiko whai mata i he ahuto pule lulu koe a wikeni. Koe whatumia koe ana e lawa ko no tanu pō wia ai koe project koe whai mata pe kono tanu pō ia ai wasi, ai koe wha i mata ia, ai unga i ke he wasi koe taua, koe i a pia ko maalunga tonga. O ku loto pe ai komiti pule, komiti mahu, pe pehe foki i ka wako tutuku hono katoa, ke toe whakafo o ai wasi, koe ngā koe konga mahu inga ia oi a pia ko. Pea ko ia ko kulawe i pē na e whakahoko ia e tō pulerulu ano tanu pou o e project ko e ni. Pea ko e na e whakahoko na e whawhalanglangi ai ai tahine Princess Pule sa alo te mawhile o Pilolewu Tuita ko e me mipa fokia o e ako tutuko e ako maalunga tō ngā. Pea ko e ofefine fokia o e founda o e apiako a tupo hono whā. Pato i a malia ko lawe i pēna e toko lahi a e kau kau atu ki he whatongia ko ia i he ahoto pule lulu ko ku. Lawe i na e kau atu ki aiho mauta u na nau whaita mai pe nau fie fia i he nau kau atu ki he polo kalama mahu inga mu whakahisto lia ko ia a e whā i mata project. Foki atu malia.
1: Malo apito ho whangafua. Mone apito ho o whatala noa. Whawhiwhia e te sio atu koe ki he toko lahi mai. Lai atu na e mea ai ai tokon paremia. Ka koe ako tutuku. Whilea moske la atu. Pehe foki ki he minister le ole o koe ia o e ako. Pea moe training. Ka koe ek minister foki ia o e putkai mo ui. Honorable Hoka Meiliku. Pehe ke ka hoa ka tutuku. Ono katoa i ai ai komiti pule, ai koe tangata i paresteni, fai whika o toke tā te vita whike mafi. Pea pehe fōki ke toko ni uro aki, katu i fua, pehe ke toko ni wā, tu i mai tā, pehe ke tau i paanga, me lai a koe sike tai lahi, ko pesi peika. Pehe fōki ki he ke choice mafi, ai a koe paresteni malolo i ai PTA, pa mui paresteni lolo tonga a fōki, sisifa salote sisifa koia foki na nelau e himi fa mui mui pea fai fatongi ai a kau me mipa koia o e komiti whakatoa pea na e tāmoe ngai faiva a pure a ko pea moe whanau whiwhine na e form 7 whahauke nau tau olunga pea whahauko moe lakalaka ai combined ai ai form 7 pa pehe foki ki he maulu ulu ko ia ai kawaka tutuku i tonga tapu ain ko nei whakahoko mai i he tau katoanga ko ia nei whakahoko e ko lave i foko ni i he usio ke pamphlet ko ni pa moenga hi famo oni tohi ko ia ke contract ko ni ai ano langa ko tawa pe ko fa i mata tawa ko tawa ko ni ai hang hong hang ko o fama tala ko e wasi e fa i mata ko contract o ma pe he tama ko tutu kupe ko te vita maka pe amoe MK Group Limited pe ko ku si o ko ni ki he ngai bitcoin ai o mai ko ni ki he no langa ko ni o e tawa ko e ma ta hape ni ka ku fa fi fi ko hinga ko ya ko tutu ku a o ngai pito ai ko te te fu ko ni va fu ko te te weni ai ko whakapaanga ko ini o e whaimata project o ku kau kotoa ki ai a ngai whonua ko ia i muli i e kulawe i ana e pasi eni i e annual general meeting o e wanoa wanima aia ko e ko e whakakaukau ko ini poka fotu na e pasi ai ne utau lotonga ospen teu kolet ke whamatala mai poka e hae ngā ue ai komit pule o nusila whako ki ai ka ko e ku lawe i ko e ako tutuku chepta tonga tapu osmaino kau ke chepta nusila kau ke chepta Australia chepta Amerika mwenga hi chepta ko iulope peke nga hi fonua ke kepe o kia nga chepta ke ke o e ako tutuku i he tau e tolu ko ini wanoa wanima wanoa waono wanoa wafitu ko e ako tutuku korisi tutuku koto ape tene totonge paanga e walu noa e tau ai ako e tau e tolu ko eni ko e paanga e uange a wha noa pe ako e paanga ko ia tene hanga pe o tānaki ai mahu inga ko eni o e project ko eni o tau tānaki pe ako ia whakafua whamalala mea nge po koi ha hafoko tutu ai ka waka tutuku inu silani mahino peka te au na e tau e ai fama ala ala ko ini i he eno geno meeting ko ini na e whakahoko ko ini i he apsia silo to fale ia hiri ko ia o lo maranga e tau fitu hiva o e api ako. Kua mahino hafo o tutu a Nusila, whekau aki mo e tak paanga e ua ngea o whanoa ki he me mi pa koris tutuku.
2: Malo Malia, koe mahino i koe he whinamoto ani, koe hangi koe ia koe ua ngea o whanoa, i he ta, toko taha wakolo ako tutu kukotoa pe. Hangi koe ko o wakaha mai e ngahi i tiep ta kotoa pe ka o aifok motonga. Pea koe whakakau kau ia ke taki, taki ke wangea whanoa e toko taha. Pea koe kua tutu kua anu silani i e ku e ku ilo i o ku e te utewa no silani hangi ko ngahi to o wako. Tēnā tāna ki kātoa ai wangeo whānoa ai toko taha ako kotoa pē i ngahi to o.
1: Ko ia.
2: Ko e ua whānoa no usila. Pea, he ne lava ko ia ai a koe whaka amu e whaka hū kātoa mai pēia ki he tau akauni koe ai ko mitpule ai ko kawako tutuku. Ko he ngā ke awe whakataha pe ia ki, ki tonga ki he ngahi. He, hane ko koe ngahi tōu.
1: Ko he.
2: Ko nā u tāna ki han ko homo tōu. He ke tōu o ku te mō tāna ki ko tōa ho ha mō toko lahi he ni. Ko he hae lahi ko tōa ho mō uang whānoa ki toko taha. O awe ki tonga ki homo tōu ako. Ke nā u whakatato. Ko he hane pe ko Astelelia. Ko Amelika te nā u awe ko tōa pe ki he ngahi tōu. Nga lewa he to uko i tō ngā tataha o whakamā opo opo ki he toko lahi ko ia o e nau tō u
1: ko ia
2: nau tō luko nau ke i mo ui o whakakato lewa ia o totongi lewa ia o komiti pule lahi ai tau ngahi seniti ko ia kui ngā koe whakaamu kapa e tau tāna ki kātoa e lava le leiha me ko ho mea ma ko o tala mai ane nai. E lava ko to ai a tau project ko ni a wha i mata. Clock Tower project.
1: Kuia.
2: Ko e whaka amuia ai te tau tok whakataha fok tau tolu ai ako ai tau komit ule i wiki ka hau tana ka hau Ya, ala ala ai mo, eh, tau pe.
1: Ya.
2: Tam tu you know, ko hai me ko tau. Ta ko faka amu ia ke tana e ma wa ne pe a hono tana ki faka to. Ko
1: ia.
2: Mai ta ko to ki ai. Eh, ta ku pe ke tau ataina e lahi pe ai akina to lui he kai ke. Tana ki he kai ke na to to pe mo ngalo a pe ko ha ha ngai. Ne foka kuai ka koe foka kau kau ka pate tau tana ki foka tau o awe ki tonga foka tau pate nau hanga lewa nau tolu o prahu lewa ia ai ki he komitlahi ai paanga e wangeau whanoa tonga ne foka tau au awe pe foka tau tolu nusila au ka astelelia astelelia amelika paanga amelika tataha a currency ko hono whanoa Koe ngā koe lawa koe, ai paanga tonga koe, tau ilopeo kulahia ne tau paanga, hano awe koe ki tonga. Koe hano ki toe, tuku lewa ia he tau ngahi tou, koe wai ngahi fatongi a ke whakahoko, i tau bau noan koe
1: lawa. Malo, koe ia. Wafo o whao pito pea, ko tui ko tau si o mata ki tau tolu ia, hange koe ni koe ki taimi koe ni ko tau ngā uia i e komiti koe ni i Aotearoa, ki he iwi mālohi o e ngā ue whato o ako, he? Pea o whao whao pito ia, koe ai kau palesteni whao koe ni kau to o ako, kau mā kau sekretari, o kataki o whao ngō mai pē, kato ia i haliliu e o atu ia, hili koe ia e whataha e komiti pule, ka o koutu tui hange pe koe whātala noa sekretari ko nau tō wako o nau ngā au e whakakātoa pepe mo o mau tō wako mau tōlu e whunga kawa lau noa vau taha ko mau tau whokeni he tau hoko mai pia koutui pe o tatau pepa mo ngā he tō wako ke he Tata whenga e ki tō wako ke taimi o hoko ai honau tau ke iai hanau ki whakailonga i he taimi ko iau kua umai ai e tau ne nau kawai. Mahino lewa ka te au, maa po opo e tatala noa koe ni ki he tukhau, pea pe e foki ko hoange ko o whahoa, koe tāna ki whato wako e kawe tō taha koto ai. Koe tā manatu i he tau ātokonaki, e me a koia ai minista mo ui na ane a me ai fikau ak moi pasi e ai koe pasi ia koe project koia ia na o spasia ki mua I he whaimata project e ai a fefe eleva ai whakatala noa I he lolotongani ai komiti pule fikau aki moi pasi koe ni ke ngawe aki he whanau a koi to ngā whakatako whakatau kei mai koe hai update whamui mui taha fikau aki moi pasi anu sila
2: Malo apito malia oku pwafiefia foki koe ngā ai tā no koe ki pasi. Na e tu unga foki e kole ia koe meitonga, koe pasi pe e taha. E ta koe nia o e iku ia koe nga, e iku pe ia o pasi e tolu. Ta kehe pe pasi a Stelelia, kehe pe pasi a Nusila, kehe pe me pasi a Amerika. Pea koe ia ko Nusilani, ko tau osi, tau Paka siyo tau to e tau pasi ko anu sila ni ke ilo ko hai maho inga. Ai pasi o ku whaafo ofa ke awe ko e tau mea ofa ia tau to ko e tau pasi ia ke project pasi ki he mua whakamanatu pe ki he tau baru noa ko e tau pasi ia anu sila o ku atu. Paka ia o ku ai whakamafana e ku hane koe ni o ku mamata hewa pe tau ki check room koe a tau tolu e tau executive ku osi asi mai la ita ia e pas ko e pe ku mea ai tokon palestini la tua molea ko e taini mi o ku whinga ia ki heta ko e pasi ko si o tike ko e pas wa fofa e
1: pas wa fofa apito
2: fofa apito moloto pe ko e ni a whinga ia ki alu e toko taha ia ki check ia ngahi mea ko toa ki pasi ka te tau toki ka koe ni o ku tau ka
1: koe ka mata ngā ue
2: ngā ue ke whakatau e pasi anu sila
1: Malo, malo. Fama fana pito. Ai, ai koe koe me mau inga ia I he tatala noa koe aoni. Koe ongo project la lahi ni ki he vau noa. Ko mahino, ai oskamata ke mo uye me alele ia anu sila ke ngā ue. Eh? Ai ko fafefia pito. Ka o wakatutuku mo me amahe aoni. Fama tala atu ke au atu ke ilo kotoa hoto ua ko. A ki motolu teo teho mo ngai whakataha ko ia koe tau teo folau ko ia. Kitonga I sune tau kaha u koe tau koeni koe tau o project ene ua ko osma au ia ke tau ngā au osma hino ia ko ospa si tau ngā au ki tau tolu ki ai pea koe mea whakamafana au pito ia whakafua te whanongo ki ai ko whakao si pe ko loto lai au pito whakafua ke ave mo hapo poa ke a chepta anu sila ki he tahine princess pule ko ia koe te ua ki koe ia katoa whakatoa lahi eni ia ka ku kaike te whanongo o ku lai tala noa e ko hinga ku pehepe hono humble nature, but I think we deserve it ke aia tau ki pōpō aki. He koe tau polo kalama, eni ke whaka osi a kia ta polo kalama koia. He aho ni tala monu ke siuperi taia moni o tahine princess pule. Malo.
2: Malo opito, Malia. Pea ko kau whakataha pe moe Pioneer, pe moe Palestini, pehe ke kau wakotutu kotoa pe o Aotearoa, me he tau tahi wa whawhitu, o a o mai ki he tau ko osi, o noa o anima. Ai, o atu he ni ai pōpua ki tala monu, ki he tahi ne princess pule, sa alote mawhile o pilo lebu tuita, ko ia koe amana ki hokosia ho tau whitu mo fulu ma anima, pe koe siupeli Kaya moni. Aia e whakahoko e I tonga koe katoa ngā lahi e peneongo e maunofo muli ka hei kai ke e ngalo e te mautolo. Ai ofa moe manatu ki he feitu una e a koe e ako tutuku koe ai ako anamakunga tonga ka koe ia oku o atua e maupopo aki tala monu ke hangai si hova o tā pua ki I mo whakamo ui koe ko ia koe hoko sia ho tā whā elei tā o whitu mo fulu maani ma pe koe si upeli tā ia moni pe ko ia o ku ato e mau ofa mo e mau loto ke kawe I ki mo o ato hangai aho lahi ma au ko ia koe whakahoko whakamia ma o tā o ki whonua pe a pehiko ke tā I muli Pea ko ia, oku atu ia e mau pōpua ki ofa, mea teki mau tōro no kātoa pē, me he chepta Aotearoa, tua whāt.
1: Malo, malo pito o whāfua, pea ko ia I he aoni ka wakatutuku, ko I tau polo kalamba ia, ko I aoni whamanatu atu, ngai tō wako, mou teu teu, o mou pānga e wangea whānoa ki he tamasii, moe a fefine a kotutuku koto a pe oku a mō kau mai ki e tau ngai ngā ue ko ia whakahoko pe a oku o lawe I foki oku ia I e to wako ia oku me ia uia ke vai wā o ke ke nao kau mai ki nao tolu ke tau ngai polo kalama whakatoa a oku nao kau kakato ki nao tolu ke ngai polo kalama whato wako ko ia e whakawe atka ki mō tolu o kau mai ke tau teu teu ke tau folau ki tonga ave e tau mā ulu ulu pe a moe tau olunga pe a moe tau ngahi polo kalama o tau amanasi ke tau kau atu ki ai o teu teu mai he koe folau ia ki tonga I sune o e tau kaha u pe a ko ia o ku whamaloa tu te vita kai o maa whakarinta ko ia koe whainga maari ko ia o mai ma pe mai ka waka tutuku ko ia aia ko ma lunga tonga e wiki ua ko toa pe pa te vita o ato ma ofa ki a te vita pe mo ka waka tutuku ato lo ko fa mole mole atu pe ka ki to ila vai a fetong I tuku ake ki ma ki te ke kulokula ha ke se tuata ka tau toki fe ilo aki o fa la hi atu me ate au ka ma fa fu mo ka waka tutuku e ko ma lunga tonga ma lo apito mo me mai ka mo me
0: fa malot ke tek mo wa ngo fe fine hono fa hoka pol kalama ka wa kutu tuku tonga high school pe ote moto ka nga mai mo ke se tu atasi o mai mo ko en kai te ke lo aia o ho ye pulu ko en ka mo ye tu ikula he ahoni fa fa malot ke mo wa ta to foki mai mo pol kalama he wi ke wa ka hoko malo
1: malo
3: Ko vai mala ho me kauta e plenit kas mo na fa nono mo tu wa ki ke wi ke ni malo vai
4: Malo apito te vita maka o mi maupe fai nga maari ke whakahoko ato kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lele a tonga ko toa pek mo ume a mai ke polo kalamani. Ko ata e pe foki a e whamanatu ka ki mautolu ko toa pe. Ko kaito e tari ki mautolu ha fai nei sa feitu. Lama le rei fini motu ane toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ki mautolu ko e mo fie maa mo ngahi mea lele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iut, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehe pe e lava ke ke whiri mei ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea ai. Wha malo atu ka ki moutolu ko uia, i ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i ko uia i nau mea lere, Ko e tauwhika te whoni, whetu utaki mai ka te au, koe noa ua ua, noa fituhiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
3: Ko re whenga maari koni, ke o hatu ai a ki whanongonongo koniseti koe ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koniseti ki he tangata i whonua, mo e whewhine i whonua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani, o ku takai a te roa. I e pauri hifo o e pōu a whao si urai wa awhi wa anō, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, resieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, mo e whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga, ke whei ngai haki me aifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hāpai ko toa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou o wha, ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io, e taritari mai me iai, a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa, po uri hifo aho ua whao si rai ua awhi ua anō, i whekoa, holo le seri tonga, api ko tuinga papai o uesire i mangere. O ku mautu i pē, te mou talirelei e whakatangini, o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, Noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa. Mālo.
5: Mālo koni ke o atu ai, ai whanongonongo ai mapu a vāea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vāea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
3: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo'i mea kai pa mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. tua sila ke fai kiai ai fetutaki pe amo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka ikiki pe ma umiai tua sila ko ia te ke ma umiai a foi me akai ko di malo

kainga lotu ko ia o loto fare ia ia honi ko finau halareva ko e faife kau pure ia ko e koristu tuku ia me korisko si atoutai pe aku atu ai mautala monua tu ke faife kau ko hui ko e ahoni ko tapu aki ia i ae api ke nofo ai ae faife kau koristu tuku ko en me korisko si atoutai ku lotonga ngaue i apsiasi ko loto fare ia ae api ko ia faife kau kui papa toi toi ne fai holo pe foki ai fe kumi ki a apno fanga tai ko istu tuku ko ini pe a malo ko na hufi atu ai fale ko ya pa gongo i fai fka ko istu tuku en mesi atu tai ko nonga pe a fie mari a ai hoko atu ai fai fatongia i ahoni pe a a ko eta un ai fanu nongo ko ni ki he ko ta foki mai foki ange ko ia kumo la ve ko to ape ai nga nga we ko ia ai na fai i he confidence si fi ka waki pa mo ka wako tutuku ko ia ko risko si ato tai ai ka ma ufra i longa ai ko risko si ko ti si ato tai pa mo gina to na u ia tu pa me nu silani a ke nga we ki he ke si asu si lana ta wa taina pa mo gina to o kulotonga a u mai ki he fon wani a ko hui ko nga au e ko ia ai e ko stu tu ko sia tou tai ke fa kakato i nga fi tu ko to ape ko fo tu ai ai sia su jilanga ta wa tai na tonga a pa ko e fa fi fi a fo ko ngo ngo ta i e konferensi ne ngo ngo si va kai ko stu ko at fo ki ai ta miniti ko ia o e konferensi ki nga fi gi ta ki ko ia ai ka wa ko tu tu ko o sia tou tai mo no ka nga au pa mo no ka pure pe ke ke to e la ve ki ai ka mea pe tahana e whaka o vale ki he kawako tutuku a na e ui foki ai motua sekeritari koina e kois tutuku i he whiki taki koia ai palestini ki he ofisi koia o e siasu esiriana tau ataina ai au kui koe lifeline in crisis a pa o kofa maalo pe foki ki he ui koia kua fai e palestini pa neongo na i kai ki he whaha kau kau ki ai neongo koe tau ngawe pe hene ngai siasu keheke hu tau kau ki ai kana e fai ai e lauta poaki ai skeitari ai ko stutuku ko hui ko e toka i ko fai mai e tanta ki palestini ke ui atu ha ko tau ko si foki na e mo mi ai pe a no ui atu e tau ka e tau skeitari ko e ta hai e ka fai ka ke flau ki tonga pe au si fa ka ka to pe ai si ka ko stutuku na ui ke nga ue ko e tau fa no no ko ia ko tau aho tau fa no no ko ia ko tau aho ko hui foki ko e ko e tau aho e fai he aho tahanima ko e ni o akosi aho tahanima toko naki o akosi pe ai malanga whakamanatu lewa ai koristutuku ko si atou tai he sāpate aho taha ono ai ako iau osfo tutu ko e sāpate aho taha ono i Nusilani e fai ai ai malanga ko ia e fai ai he kau koristutuku o fai fuke fi ngawe aki mwe kau fai fikau pule o e ngai vahenga ngawe ka umaa ngai fai angalotu ke whamawahe i mua ai sāpate aho tahaono o ākosi ke malanga i ai ai mahu inga o e apiako ko si atou tai. Neong pe foko wae ngai apiako whatoi tapu i Nusilani ai sias metotisi ka pehe ke fonuani ka ko hui koe kore kua whai ki he kauwhai fie kaupule ke nawangarele i mua mo tokon mai mua ke tuku mai mua ai sapate aho taha no ko ia ka wako tutuku mo mo teu teu pe mo teu teu pe ke aho taha no a pe ko hai e vahe atu e ka fai fi ka pule ngai fai anga lotu ke fai ai fra manatu pa ko ki mo tol ko ku mo fai ai ngai fra fe pa loti ko ia ke sapate ko si ato tai ko ia ku fa manatu atu ai pe e fai ai pe mo ngai fra fe pa loti ko ia i he aho tahaono ko ia o ākosi. Aho tahaono ākosi. Ko tau aho. Ko tau aho e whaia ki reseri tonga. E whaia ki reseri tonga na e whai pē a e whetu taki mo kore ki he skeitari ko ia o e sia suesiliana tawataina tonga i Nusilani ke whakawhainga maarie i ke whai mua ho tau aho i he aho tahanima ko e o ākosi ni. Pea ko e whanau nongo pēni o ku kore o ku o si kore whakawhetu a tupe ke kau sekretari whakawhetu kai uma a ai kau palestini whakawhetu u ko e tau to o maa maa pe e tau whatongi a ko e koe ngai mea tatau pe o smahino pe ko e hape ki i ki i peleti te ke to to o mai ke kahili e tau malanga ko ia i e aho pe a koe malanga ko e ko tau

0: tau aho i he aho toko naki e malanga ia e faifikau malolo faifikau pule malolo e siasu e siriana tau ataina o tonga inu silani e fai ia e lata i muri a tiola ko e faifikau ia tene fai e tau malanga faifikau lata i muri i a tiola pia ko ia a he malanga ki ai e toki vahe atu pe kau skeitari whafetu umu e kau paiste ini a e ngahi le soni pa mui ngai himi ko ia hia mau a e tangata malanga o e aho ke tu fatu ki mua ke mautolu pia e whafofonga i neongo o nei kau foki a tupou tua i he kau ngau e whakamisinare ko ia ki Papua New Guinea ko hi e kau ai pe a e whamanatu ko ia o e kau misinare kau ako tutuku kotoa pe i se atoutai na nau kau i he avelotu ko ia ki Ot Solomone pia mo e avelotu ko ia ki Papua ka uma a New Britannia pia mo fisi pia mo haamoa ko e whakafiefia foki neona e avelotu tok fotu e korisko si atoutai ka ko nau hako na nau hu ko to ape ki he ke ape ako si atou tai pa te moukau i he polkalama whakamanatu ko ia hi o tau aho au tau kei fie fie au kei i lau maali lelei pe a tupou o tau moe forau ko ne hingoa ia a papi ka ko ngana maali pa moe faife kau na kau ia he kau ave lotu ko e ki New Britannia i he pa mo Highlandi ai ako ia ko whanongonongo atpe ka ki moutolu ko e na e homo ngahi hako na e fai kou ma ukotoa pe a historia ko ia o e whanau me whakamokopuna e kau ave lotu a ke kau koris tutu ko si atou tai te moukau he polokalama ma vahe ko ia he malanga iho tau aho te moukau i he o wau ko ia i he whanongonongo ho tau aho o wai pe ngai mea ke toki i whakaha atu ki mua i he anga ko ini e tau utari tari ko e tau tari tari pe anga mahen ko toa pe te tau whakaka toa pe he kai ke toi fai whakavahe vahe kolomo, vahe loto, koe koe tā uni, te tau kau katoa pepe, koe hae, ai tau ki lukuluku mai, ke whai ake ko tau aho, pa koe polo kalama ta tau pe, kai ke tea koe polo kalama malanga pe, pa ka hiri ko ia, tau o mai uteu teu, ai te pire ilo, pa mwe hape, tau ngai whatongi anga mahe ni, e tok whaka kato pe, i he tōnaki aho tahanima. A koia pe te vita pa morinta, ai ki whainga maarie, ai ki whanongonongo, neongo wosi tuku atu pe, he mau pesi, a ki mau tolu, ngai whanongonongo la, ka ko whainga maarie koe niu, atu ai whamalo ke reti o, koe ke o mai, ai ngai koe ngai tala fo koe niu, kuongo ia ke ngai tapa koto ape, pa neongo pe, e tau ki pesi, ka ku whakangatangata pe, feitu ku hau ki ai, ka whamalo ke reti o, whanongo mai ai pe atonga, pa whanongo mai ngai kwa koe stutu koto ape, i ngai feitu koto ape, Maro apito e tau mau ai whainga maari koe ia.
1: Iho ko whamalo atu sekretari, eh? Maro apito lavalere e proklama koe ia e akututuk se atu tai ki he efia fini. Ka tau tokfoki mai osi ai wike kahau. Maro apito koe tau tai mi toi tau minite nima ki he ua, koe hoko e ua te tau kolose aki astreeria pea moe tau uongo ongo. Wat pe a fahiva koni mo tau tai tai malo.

0: Ako to tonu ae wa, tau wakai e ki Australia ki a uheina e London tui fua pia mo i tau ngahi o ngongo. Uheina, maloe tau mao e ahoni?
1: Io a... Ni da ko atu e a tamalala, pia mo i tau Australia mai, maloho tau Australia mai ahoni, tau whaftai, mo no whako mai tau whatungia pia mi a te rana, ka koe e whae mā te o maua poe ni waka o i pia me na tonga. I he ahoni. Ka koe tau ngāhi une o ngongoi ni ulawa ke ala mā watu bea me sene a Slelia. Malo mua ala marea e ho eki bea malo lele e tonga kodope. Pea i e sola bea me bulangi e a otkiai e tau ngāhi o ngongo ki he ahoni. Kokore pe ke u fomaru malatu e tala whakatap kakato e polka maka o whangatuai. Pea koe aha tona kwen kono fuma walo o siulai o i wafi wano. Oku lau mare lele ya tupe e tahine princessi enchele kalatu fui peka lai valmata tu aho pe mi he kolomu a pe mi ken tela ka pe fo ki pe mo ta fka ula lele o ton ka slele ni pe mo ka nga we me ap ko po wo no pe mi ken pela ko e tu ko e ma we a mi lot seneni a honi ko e aho faka of ofan la lele a pito ne ngope ko ma ki ke yo mo mo ko pe pe i he Heng heng aho me pouri o kei ha hao lahi pe e whanoa. Ka ku hui o ku mau whafo o whapito e aho ni o ku mau ulotonga e ti krisele sa se daimine hon fru mahiwa. Ka te mau to e holo o ki momo koange te mau a u ki he ti krisele sa se e hongo fulo. Urati e da un hongo ngō. Na toi me mai foki a minister whanoa mo savea mo e kloa whaka e natola atonga. Honorable Dr. Daniela Fusmalohi, pia mo e ne timi ngā we, mo e whahako whatongia ki he wahe ngā Queenslandi e kolomuai Brisbane. Pia mo whakakakato e ngai plan ngā we kodoa pe whakataha pia mo e kainga tonga o Asli veni ai anai os kamata ai whatongia koe ni. Ne kamata e aho mo ni te whanau fulma tolo pia e osia ki aho tona ki hon fulma walo ai a koe ahoni. Ko ia a koe kainga tonga mo whaha koe popo dano mo whiloa koe ni ki ngahi me a whakakerekere kotoa pe pea e malawa ai tō taha tonga kotoa pe ke whaha koe ni ngahi whima o solo vai ngahi polo parema kotoa pe mo i kerekere ke oua tēnā utoe o ngosia mo whakamore whanau wholau pe alu ki tonga. Na e whaka whainga maari e ikministani pe mo ni ka whakahoko whatumia ki he whakataha whakakātoa, pia toi whakatau taha. Pia toi whawhainga maare foki mo e community i ha ngahi toi whi mau pē o whikau aki pia mo e ngahi koloa whakae natu lā. Pa i kainga tā i nā e whawhainga maare foki am nisani e ni whahoko e ngahi polo kalama whakaike eke i ngahi le teo televisione o e wahenga Brisbane. Ko ia ku atoa e wha kamalo ma tala mono ke minista toki tā Taniela Fusmalohi pia mo e ne kau whahoko ngā we i he toi ngā koia a ngahi whatongia poku hoko atu. I he pouri koia e tō kona ki ko si, ko e whakakoloa lahi, ai pāta pāta, ai mea tonu, ai tahine princessi, en chili kalatu fui peka tuku aho, ka pefo ke eik pale mia o tonga Lord Fafanua, ko Honorable Brett Bedley, High Commissioner Aslelia ki tonga, ki hono whakailonga i koia oi wa inga e tolu ngiau, ai tangata wa inga akapulu i loa ko tēne o tupo. Ai a nai whakakoia i he tau pa mwena whepaki e ne timi Sydney Roosters pea mo eels o palamata. Nana wiku nai i he ua walo ki he honfulu maa pea nai toi whakalo mamata foki ai ta tau e tolu a tēne o tupo. Nā ne whakotu ai pēho no le koti e ne tatao e te au hi un fuma whā. Ko hoko ai a tēnō tūpō ko e toko taha akapulu hono ni mango fuma fitu. E ne au sia e ne fumaka mai le historia ko e ni e ne tau e tolme au. I he wa inga akapulu ni ki. O tau whawhetā e mo pata e lang ko tau. E aonga mo ngā i tangata tū e historia e akapuli ki kua hoko whata. I he kua ngani, ni tau whiwhia pe ai la watfoki pe mo Jason tau mā lolo e ne wa inga e tōngi au. Tau wha mā lolo lahi pe ki he ongo heloni, pe amo ena fra ko fatongia a hano tonga ka ko e mate ma tonga ka ke na ha mai foki ai mea pe amo fi fi ala he da ni princesi i he mala e mo e fa fi fi ai e ne ongo famili to ko la he apito pe pe ke o matu a tene o tupo ko ofa tupo pe amo michael tupo i lo ko matang singa o mai ko puna pe amo e hufanga lupe e o vai ni ko po ngalo mo fu wa ba mo lo a la balu tala mo nuata e mo lo tu te neo tu po i ho ko atu e fatonia vai nga ki he kaha o na e lo le le e po po le lo lo no fa ho ko ai misa e kai nga lot katolika tonga o se ne ni ko e misa hu fikina o pa te le line fo la mo lo ko ne pekia ai na e lava hono fo ma vai tonga e ke a pole lulu na ko hoko ai lotu ko ni i fale lotu sanga to so se fo o per mo ka ko senta ho se si fo ko ni pa te re fala ki ko afu pe ke a tali ai ha sia pe fo ka pa te re ali kilangi pe a mo pa te re e poki o kustino me mai be me fisi o ne lotonga i seneni Misi sa tōkula hea pito i kai ngata i he kai ngalo tūkana kau mai pia mohono ngai whamili pia mo i kai ngā tokolahi. Nā e tataki pē e he whaiwa lahi i whuno mawhi mo i kau hiwa e palaukia ka pēke lāta ki mo i kau taha maria foki. Ma ke he me he misani ai a koe a ngongoni pia me he senta o kulotonga foki i tonga ai patele pule kai nga lot katolika tonga asle li patele ita klamatani iha ne ki ima lolo e tok fok mai i he wike ka hau. Protonga ni o ka hoko ai ngahi ako hiva pa mo te te ulahi e kai nga lotu asle lia i asle le ni. Ai ako no te ue katonga i o tau ni manoa ka koe siu peri koula a hano fotu ko ia o i kai nga lot katolika tonga i asle ni e whahoko ni i o ike uraki o o katopa. O ngongo pe ia pe mi he sendawe si asi pe a lorongo ia o ke i whalabalawa e ngahi katonga ofa ko ia o i kai ngalo tū ki he ta wafe wano. Pefo ki pe mo e fie ka ngā mamahi, ki he hoa o i tokon sekeri tali lahi ai se asi o sene ni, e ne ti tu pola Ramsey, ai pe kia hono hoa o whanga ko Salesi Ramsey o vai ni, ai au klotonga whai keheka e ni wholau i he ahoni i MacArthur Campbelltown. O boaki o whaia ai kau tangataik pātere, kai ngā lotu, i he witou e neti Ramsey, whanau pai a moe whanga mō kopuna moe hupaki. Ko lawe ka whakawha atwoke ngai whatonge whai story i tonga o a ngai o ta u ka ko sentu liua o e lotu ka pe whoki ke konflenise sa Swisilana taua tai nga tonga. Pea kua whoki mo tō tamo i mai e ka inga na nau lawa atu ki tonga o whakapofonga i tantolu. Na e whakawai a sapate a lotu malanga sapate whakakoni whelenisi. Po lotu a vai whanua a sileleni. Tangata malanga whai whika wiriami o whahenga aue. He whika weni o whahenga hihi fō. Pea koe sea ko whai whika o siosi whaklot ma o koe whai whika o pūre pe ia koe sea swesilea na tau araina whawai whanua o aslea ni. Na e whaho koe ai pia mono ui e ngahi lakanga whehi ki tāki. Kai pēwho ke ngahi lea mā whana mehe kakai pine pia moe tau tupu. Tā koe ngahi hi mā mārie whoki. Po ma whana au pito pe ato kwhau koi ai lea wha maa lo e tala noa la tū i loa ko hila ki tapana ko e a ua au tau lek leka mo tua tahaini o e kai nga lotu pe a moe si a si. Maa lo e ngā we lahi o e ngai whatonge le lei ko toa pe ai lotu. Ko e proklama mahu inga fo ou ko fotu i seneni e he tonga. I loa eni ko e lead, ka kohono tukanga i kina, mona ko i ahano tukanga i molewa, i lele e whakoutua mā ngā lo, pe koe auhia ke kamata ke more ai manatu whangai whatapu, ka koe dementia. Aia koe kawa au amu kau tokerele ka koe ia o i wahenga sene ni. Whaho koe ni, na whaho koe atona ki, i sestoka i foro, i atalaisi, a ako makehe mo atala noa ke no fahoko o e fatongia mamafani a iana e tatak peeni e milika moken ka pe foki ki a Montana Luani o fisa tau kei ma tau tau i e liani i pe Master of Science i e pot ngā mo ui. Ka koe tō tā pe fokeni mo e tatak ngā ue i he metikolo group ko ia Tonga Australia Outreach Project. Ko he pisi pā. Ko ia wamana ke whakahoku fo ke ha ilo pe ko ha tina ke whailonga e fōfua fō tū o e whakautahani a e whakahoku ni ahua walu o a kosi pe a ko e whawhalangilangi ki he tina mo ilo koe ni ko te hene princessi Angelica Latu Fui Peka tuk aho. Ko malo pike ngā o lahi koe ni mo whaafu ofa koe ni mo e ngā o e koe ofa toko ni ki he kawa wā o ka koe toko kere ka ko kamake mea malo. Ongo lele yeni ole ono, o e whakataha a e pale mia o e whanuani, Honorable Anthony Albanese, a e ne whakataha mo e pale mia a tonga anlo at whawhanua, pale mia ha mo amo babo ni ki nini i he pule lolo wiko o si. O mangatunga ni i ha toko ni whapaanga e pule anga aslina ni, ko paanga e uangea ni manoa miliona, ke whakaawa ha matapa ki he tau akapulu liki e whahoko e whanuani ma e whanau whiwhine a pe ke whanau tangata. Nā e whahoko a e whamoa ni moea lea pauni i he wika hosi pe i he whatahani pe ko taha penia ngai tokoani moe ngai whaivia a sile lea ni ke a kapulu li ki. Ai au tau whawhita e ai mo whama lo. Whiwhia whakanei kau mai e kau mumui whanau ke palemia, minister koe a OSC poti, ka koe ngahi ngau e whalot whanua, onapo whane fotu a whiduafi, peke sekeri tali lahi e pule a ngā kabinet dia whare area Paula Mau. Pe a mwe whamalo fōke pōpō ko ia e tāwh kau lahi leo leo a tōng ke Aslelia ni His Excellency Curtis Triangi ie o CCT. O ku whakakolo fōki ai amanaki ke kawatu a Bishop Shlon Slalavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission a Aslelia mo Asia. I hataha o i kaulea a pungpongi sa pate hono fu mahi wā. Ko hono o whamanatua o International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ko lea a pisope o whataha pe a moeongo lea e toko ua. Ko Kerry Christen pe a mihe Free Australian Trucks. Mo e whewhine iloa mi daiwani ko Palina G. O kohokoeni e whakakoeni e taimtaha ke taimi pa hoata a pongpongi ki Kasaraik i Central City. Ko e taha e konga mahu inga e polokala mareani, ko e konga peia a hono tau i o e whaito o kona tāpū i he vahe whanua New South Wales. Ai a kono whakahokoeni a e leo oi kakai ki he lao whakanganga ke tari a hono ngawe aki ke whakanga loku ke whakanga loko ai whauri mo kinau tolu o kinau ngawe aki ai lau i akau pea mo e foi akau rotonga e nau whakauri. Keke, o tau whakalo lai ke whainga maari e ko kawatu a Bishop Shlon Slaravea i e whakako leani ke ni wha tonu ai leo pea mi iho tau ki pure anga keke pehe ki he Pasifiki. Talamonua ke Bishope e mwe whatongia ma whatuktuki a pongkongina pe a moe kau mai ai e ki e ne whra o hatau leo ki he polo kalama maho ingani. A ko dui pe mahalo teida maka pe a mo linta, ko e ki une ngongoi ko lama ke o koko atu pe a me sene ke ahon, o pena ngo lele atu ke kumoto ko tope, pa malo to mo mea mai ka mo mea toa fatu kwa uina London 24. Mahalo.
0: Whamalo lahe kia te koe ue ina me tau ngahi o ngongo, tau toki foki mahiwi ka hau. Malo.
1: Malo.
2: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pia koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to tongi reva hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pē. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Tau e whanua, pia toi amuange e na uivi iwi.
3: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koni. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei hapai pia mei he pure ako mo e whanau o ako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whiingai haki I mea iwhi, ke si ngā aue aki I he akololo tonga, pe aku makatu u ngai ai whakaafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pe a moi hāpai kotoa pē, kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si I whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si whiingani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whēko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, I whēko a holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesire I mangere. O ku mautu I pē, te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hi wawa, Te koe noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa.
4: Māre māre koe ni, ke o atu ai, ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa ua taha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
5: Tromo oika at mua ki whanau noa ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo I sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hauko IPM me he Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road I o Tahuhu. E aho pure ruru a weekend katoa pē me he taimi hongo fulu AM ki he UA PM o kua tā e porokalam mai ia koe ni ka tiki nā tolu katoa pē o ku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whaifo ifo. Koe whainga maari e ni ia hono whakarere I o ngahi kupu katoa pē o e hala whanonga o tau iai. Pea koi iai o kuatu ai e whakaafe loto maa whana mo ni ke tau reka reka katoa pē o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama wha maalo sino mo wha feohi ko e ni. Ko moi lerei pia mo moi fie fia ko e moto ia e kulupu We the People. Wha papatu piliki tala noa o fisa fitu utaki.
3: Ko kore whenga maari ko ni ke o ataki whanonga nongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pia mei tonga. Koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tua sila ke whaiki ai, ai whetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meai e tua sila koia, teke mau meai e fwoi mea kai koe ni. Malo.
6: Ko e tau taimi. Ko e tau taimi ko e... Ose tau minite taha hiva. Ose tau minite taha hiva pea mei he ua. E fia finika. Ko e whainga maari koni te u... O atuai e ki whanongonongo koni. Ki whanongonongo whakataha ai kāinga o vea ila mo vea kite o ōtea. O kou kore ke hūwhanga he ngai tala whakatapu kotoa pē, ko wha a whaki atu me he whareni, kai ata ke whakahoko atu ai ki itala whatongi ani. Ke kainga o tea kotoa pe i he vahe whonua a te roani, ke kainga kotoa o vea ila mo vea kite, pea kia hemo, pea mo peau whakafuri. Mo kainga, mo whakamore more kua i heni e whaifekau o sesu siliana o tea, pea mo setuata tauhi, mo tokoni setuata lahi, ko e langa ngā ue ki he maka whakamanatu o e hake anga o e lotu i motua hala. Ko e hake anga eni e lotu pe au whaka historia a e langa langa ngā ueni. He ko o te apena e langa a e loto o wha i he misinare ko eni ko toketā moritoni ki he kāinga o ne wha uai a e himi te au wha anoa vesi ua Oua na tautuku e tau wha alotu o hange koe loto o whiri. Lahi ka tautuku i he hala komotua hala. Pea lotu whai maua i pe, oua na vai vai. Ko hono whakatolonga ai hakeanga o lotu, ko ki taua o kwhawhalala mai ki ai ai ngā ueni. Ko ia mou mea mai he te mautaitari atu i he api o manu vea ila, I taimi ono e fiaf sāpate kono tahiva o siulai, aia ko sāpate ko eni, ke tau talatala noa ki tokoni te tawala lava ke whakahoko. Ko e tua sila ko e ua hiva i he Ilford Crescent Mangere. Whakapapa atu, Krismasi hausia, fai whekau mālolo, a manaki vea ila. Telefoni ko noa ua taha, taha taha tolu, whanoa niba valu. Pea mo fai whekau o te a ko viriami se lupe vea ila noa ua ua fa ono ua ni manoa fa valu. Telefoni ko noa ua ua fa ono ua ni manoa fa valu. Malo, koe whamanatu ai peia ai talo fatongia koe di ai kainga o te a. Mo tolkoia kainga o te a mo ula vatu ki he whakataha koe ni ai ako whakahoko ia pongpongi i he taimi a fa fa mon mo eta mi ono e fiafi a e frataha koni ko ya ku ato e kore ka motolu ke mo ula va to ki frataha a kainga koni o otea ka u osta muni te u u ape a me he ua a te tavo e fasko ni ko ne hafe ko tolu ko ta programa ya ko ko ta no e mala sporti pe mo kautonga mai lei pe pe foki ki a venu si sirvenu sta mo pe au Malo.

0: ko e tatai mi ku hokototonu ai tolu i e whawhini. Pea ko programa whukeni a ko tutuku ko ia taku ilau. Ko tatai le ia hauta olu pea mo malpo. Ki na whakahoko atu e programa ko ia ki e whawhini o tangata. Ma alo o pito. Mo kau mai ke programa pea ma alo fua mai ngai whatongia. Ke ke. O tau au si ai ahoni. Kau whukatu kang moua. Ke tataki mai tau programa ki e whawhini. Ma alo.
1: E da malo da ma e fin. O wo ngot pe e fai go ni.
0: Io io malo wo ngle le obito.
1: Malo. E da tanga da tia fai to ma pe bu bung he mo ek ka ta mo ri fo rate po lo clama. A ma hen yo e o da tala mo ko sta go i lau be me ha ko ni ko kai e fi fin e vef to pre lu e vef fi to na kien ono a ta val wen yo o siulai wa fi wa no ya tai tai ere ek moto ke polo klam ma ko ya ko sit tuk ta ku lau fi fi fo ku ma yen pe mo lo mano ano apa i lo ko hal ta ulu ke fo ha ka te ta polo klam i he fi fi ko ni ki mo ke ho ka te ta polo klam to to mo fa ta ku o tu ko ta ta mai fa he wan ku ni afi o bi o ta lo to lo to nga ya ku ni afi o bi mi lo ta ta u ka e tu fa nga mari ko ni ke ko ri ya ha ta ulu ke ne ka mata ke ta proklama ki lot ka to ki ho ka to ta proklama he fi fini ki alat ka tiko e lo mano malo
2: io alo bito e mal po malo bito te bito mata e penga mari ko ni ka ka mata mu ta proklama ta ki lot e wa fa ta ma e ma alo ma la mari e manion
1: amen
2: e klele io ku ma to ka pe gloria me fa ta ki apena e ho ta ko ni ko i ko ngahi Fatongia kotoa pe ko ke whaka inasi pea ke toe toho no mapasia. Lawa ke mau whakato ngai umea kotoa ko ia. Malo ka te koe he kuhi ko ke i tuku a o tutua e whiona. Lawa ke ma penga mariko ni malpo ke pa hoka te polka mai kwa stuk ka kui lau. Pea korea e pea o lau maari e maanioni hipo mua ke kau he polka lama. Kau he kau whanongo e polka lama koni. A ki kubui mea e pai ha po ta tala kia e wata ko ni po ki kawa e pena no whakakano pe paka moi. Ma kore katoa ngai meani e wapa se su ki sto ko alo kako mawa iki. Ta mai, ma alo ki la maare ma nyan.
1: Amen. Ma alo vi ko hau ta ulu no tung tawa ki ulu ngata ma fwe kainga whanonga ngom te iwi tamaka. Ko e kore peke u a whatapu ki he hau o tonga pa ko e la a o tonga ko e siastopo wono ko e tui o tonga ka maa fuke kuin fiu humu ha ha mo yof i he fiaf ko ni ata men ki e apiko atalanga pe mo ha mta po pure ange ugi punch pe ke ai me a ti ata pugi e ada ikat nari ka maa fuke ai ko tanda ki pa tere pe fra tap ke tonga ko tapi me mai ki he proklama ko ia tangu lau pa mo e at ko ni ko kai a fi fi ke tai tai re ia mo to ko to be kai na fano mo e tau pro kalama fi fi ma be tau fo da ta ma he nga he fi fi ni na yo ke tau re a fa tonga e an de mo tau he nga mai ke fo no molin ka ku tau ke po ke po ke be tau ko lo fo nga ni ka ko tau ma tai ko lo a e tau re a e ku tau lai ho tau tonga ro ki tau tol ko tau a fo no nga mai pe be he kolo fa fo fo ko toma fo nu ko toma a ga tu ga mu ba e ha ta ul ko tu nga ta ki polo kala ma no ko ko e tu ga be ta ki tu me pe fo ki fa no no fo ki ngo ke fo no ge ta ka ai nga a fa no ngo ka ma fo ka ko su tu ko to pe fo no mai i he o pe ke ta u polo kala ma ta to ki hi ria ta to ki ho ko te pe ta ta la ta la no ke ta u ko su tu ku e ne fo no nga tu i he lo to nga ni ke ka ona fa foget ke te koi e hau tau.
0: Hau tau, mahalo ki i mea mai ne ti.
2: O te peha ki... Io. O ku pepeen?
0: Io, kona ke...
2: Wong watu.
0: Io.
2: Io. Te whanga ki o ngongo pe ki he ahoni mahalo e malpoku o si mahino pe ngahi tō e kau tangata lalahi me i o tau se akare funga vaka lotu ka ma fo ke korisko takuilau e mainani mo e mana ko si tau kamata pe ya tahine ta po ko ya ko sista kalo se kimet ne to tau ya astreleria pe ne pakata to te patongia e ka korisko tuku pahenga astreleria pe heli ko ya pe tau ho ko mai ni ki a pelela pita thompson aunque mi IP Marbona ta IP o ponga e to IP ta costo tu cum fa cato e fatonia coia e pa po papito e ono fa cato e fatonia ki a pere la pita ni ango peco e tanga ta i fonua no silamo ani fra hoco no na e o wau e ta o wa pa tonga te a coia coia ango pipi mal po cui e to fatonia coia pe a Pamuri tōko aki ku tau tōki si tō atueni me i tau tangata eki pātere ia pātere rine whaka moe loa pai ke whao e tangata koni ki a ki e pono koni ngā i ngā au e lawa mea kone tala no whiunga ki anō historia ka kehe ku ne tō tō tau e plakohola e tangata eki pea pa hoko pe no ngai upatongia i okalani ne ka inga lotu okalani mohe militoni la vaia pea papola la tia ki tonga uhiko e ngai patongi ne pakato i tonga pea ne mui mui folato ai pe kau kau kau mua upatongia ko e ka inga lotu o vahinga okalani mohe militoni pe poki ki he kau kushtutoko pea papipia kuhiko e pues la que te si o ku la va peo fa ponga esta todo lo ito te ni pa hoko e ai o ku ya y a lot like a book o i mauwhanga pe whakausi ki he ki he whakausi lewa hono pai hono te rio ki ki a toka ko e ko e punua ko e a ku ki e a e
0: e hau ta ulo ku kai ke o mai mai o
2: ni ngo pe ko ta mi mai ka ku la ba tinga patunga pe mapo e ku o ma du mai no pe ma ku ka ke sai e bi se fine ile ko ni o pe ni o ngwa tu
0: io to ma o pe foi fe tu ko na tu ma o pe foi fe tu ko na o te to nga u nga ka yo ngo ka yo ngo le re mai e a e a e ka pa te to nga u nga u ho lo e yo ngo e ke he ta u ka ni ngo ya e
2: no fa pero fa así pe mal poco un ojo fue fifia con la que fue cata tu corsia ajo e corsina pa que fa este cosi pe pues más con un ojo fue fifia y a cata un cuerpo la que hand over aquí o tau holo la nivel multipurpose a ho ni de to hand over aquí que por ya como pa no la que no hago aquí hago un ojo pe ya con la que va tu momento ni mal poco malo
0: Malo pito e hau kusio ko tu ma o beku kake toi fu a ongo kovi mai e me a ka pungu le renta i nimi. Ka ne ongo ia ko whanongo ki ho o ripo ti ko e ko e to tau e ngahi ka unga i tangata ka unga e ka unga i fifine fok i e i e filave i mui tau kohonsi si ta po usi si ta kalo sikimeti ko e bureako tutoku ka unga fuko e whaiako e a kawa e ta po ko ni e maate a ki lahi ai korisi iho no whakalere mai, no lere i mai a mā, mi ho no taimi, a o mege he taimi ne si mā lo olo mai ai, ko ia ku ai ai ofa lahi au kito ki he hen tāpū ko ni, ko e ngāwe lahi, pe a ngāwe mā ongo onga au pito, ho no teu i o e whāna wako he taimi ne ki api ako ai, ka mā fuki ai he taimi ne pūre ako ai, kai ngā tāpi he ne, o pou mo ene tokoni, i he ako lorotonga, Nā e tōe pōpō rahi a pito pē whoki he koistu tōku e hau tāuru ka mai ka inga whanongo.
1: pe agua ya e ai manatu mele e pito ke tahi ne ta po o me nga hi nga o e lava me na e fu ho ko ye ye lo tonga ni nga o e ko li si pe kai nga tai ta un me fu ke brother Peter Thompson ko e ko pure al ko tutu ku ia a ko e faiako ka ko e ta hai ne ka o a tuki mua i he kau whirela i he taim ni nao ngāwe ngai ki tāku i lau e hau tā ulu ka mai ka inga whanongo. Pea kou leo koe koe mo ui a whirela a brother Pita na e konga lahi ene mo ui ene tō kanga e kina ki he korisi. Neonga ne hiki whanua mai he taim ne whoki mai ai ki Nusilani. Ne kei lau maare agi pepa ne kei mohi agi pe ai koisi tutuk tāku i lau. Peko whee pea ai pea ko ne iai ne lahi whuke ne ngai nofo i Marcelin College. Pea i ene nofo ko ia ne tau ngāwe ak datolo ai a Marcelin hange pea ko tāku i lau. I ene ngāwe ko ia e halu tā uluka mai ka inga whanong. Pea guai ia e whee whea lahi he kawatu i hoko sia hono aho. A ne lao me fogu mo pereto hiki pia me opatiki ka mai kau whaiako tutuku me kau kosi tutuku tokola na ukao watu ki ono mea whai hiki ka mai kau whirela tokola nga kai manatu meri au ki toira ka maa fogu ai huelo koula koin he tauno foa paatele linde fula moe loa a koe tahiwa fitu ni maa he ono kamata koe e kolisi i tāku i lau e kamata i he apia ko St. Paul na e fotu ukoia i Sato Mikaere, apsi asi. Ne kamata i a ko ko Padre Rine Flau Moeloa na ne hanga o Tatakia e Palokia i Taimikoia. Ne pōpou lahe a bita Padre Rine ki hono Tataki, hono kamata o tāku i lau. Fe pōpou a ki pia mo Padre Sio Finau, kamafuke Padre Lava Enos, i hono kamata koi au tāku i lau. Ka wai manat mele au pito ki he tangata aiki pātere koe ni. Ko ne hiki atu me he tau nofo. Ka koe kau maka kou lain i he tau nofo i he filare i me tau koe ispiru tuku e hau tā ulu. Koe a kuata e whikau ngā mama, ke he ngā hikup whikau aki kotoa pe i he mōre atu e kau tāpō ka mai whirela pia mōi pātere koe ni i he whilāwe i pamitau koe stu tuku e hau tāuru. Ko tui koe tāpi mhalo e tau kau koe meipa koe stu tuku ne kau i he hiki atu he wike koe ni koe toki oisi. Kake uloki he uloki hingoa ka koe Frank Ramsey pia mōi Australia e hau tāuru. Kuke mhaka tāpi ko Felice e ko Sāresi. Kake umbao ke he hingoa ka koe tōua koe ni kuia ia si aola mo si olo pe me kau tamu ko ia. Whika o ngā mamma hea tuka ki nau tolu e whamiri, ka mai ka koe situtuku ko toa pe, i he mōre ko ia me mipa koe situtuku koe ni. Ta whok me rewa e hau ki he konga ko ia e whakahoko e ahoe korisi na toki tautuk si tua me iai, ka whaka fie fia, ki whakalawe lawe ange pe ko whanungatki ho ori pohoti, e tau fuaki fukia e paanga e tahamano he koisi tutuku ki he koisi lolo tonga. Ke ki whalawe mai pe ko e pōngwhewhe a e se niti koe ni ke whanobe kia he tau kaunga a whanonga mo tau kaunga koisi tutuku na nau tai whehu me na tolo a mui kwa ke ta ilo e tau ka ku mahoi nga peke tau whelonga ki ki ai. Fukia tu hau taulu.
2: Malo pito malpo ko e ko se niti ko ia kone po aki ne to o ia me he tau me he tupu o e tau se niti invest ai ko lo tonga invest ko tonga e to mai se niti ko ni ko pe ngom pe panga ta man o lava ke po aki atu ki he ko lis lo lo tonga ke to ko ni atu ki hon no ki operating cost kan ko e ko lis ko e ngai u mea pokea ku tau sio pe ki he ki he pua o e tau ngā ue. Ai ka mata ke ao ngā tu e whanga ki se niti koe ia malpo ki he korisi. Ka ne heo ngoia i he taim tatau peo ku ko tui maha ku e tau ngai pō tūtū koi koi ki he tau se niti koe iaku. e toki whaia a mui no tau whamapopo ta whaku yaki ana no marupi a mono tau mua koe senti ka kage ko tō mai sen koe a wea pua ke koresi koe alo e peke fitu ta tau koe aku e whamalo ki he ki he koresi tutuku he ke i mauibi ke ke puaki neongo ne tau toksi tua atu me he kuwhakamore koe a ki he koki he holo au ke whai pea e vai vai manawa ke tokoni ke tau whanau i tōma.
1: Malo bito e hau, ko tui pe ke tui ki whua maala ala pe ki he tau kau koe stutu ko whanongo mai, ko e waifu ke tau paanga aku invest i he panke i tōma, ko e paanga taha miliona, ko e paanga i ne tau hanga o invest i he whaha manatoa ke si upeli koe ne tau tau si tua mei ai. Pea ko e ko e tahana kona ke tupu koina ko inga kei ne tō me me tau taha mano, ko e tō mai api me tau investment ko ia pāna taha miliona koina o kurotonga i he panke. Ko e ula ki ia, ka kurotu i maa ko e ko e konga maha inga ia e tau siuperi, ko e tau investment, pia mo e tau holo. Ta toi unu mai peke e tau holo, i he no hosiatu, i he wakaiatu neke ne kala wat foki tonga ke mia fai iki mo vaka i holo i he tau holo i ono osi fuaki e ki kua ha o ki komeni faka o fobegi fanon kia ta kaiga fanongo e filavi me tau holo e hau ta ulu
2: Malapito e Malpo ne hiri koia e ai la va fatonia ke ta tanga dai ki pe pe kau pateli ne ne ma wale ai pe pe mo e ka tanga ta komiti ya pito ha mala pe po ke prisna kwa ho pe mo Johan Lopez pe mo puri ako ke ma ho mo pe mari ke ma u pataha tu ki he holo ko e uinga lai pe ko e ko tangata foko yo hani ko tangata ya ku ki mala ko ya pat aku ya tinga umia mau ngana e pimau ke mau kisio ki ai pe a ko ulo ki pe po ni ko pi la vi ki ai mal poko e o tau tau la pe ko e ko kolo a e ku nga ko la va faka hoko lan ai ai holo pe a faka lahi e ai kala ni walu ho o tau pe pe ko ko liunga
0: How da ulu ki me ha ku kai ke ongo mai how da ulu
2: la
0: Marbo kapau ke e whanau mai maa pō ke ke.
2: A koe ki paka hoko ia i loto. Ai a koe ke uraki pe ia mea ko pi e lawi ki ai. Ku whakapō papit. Maa pō? Maa pō? Te kata ki unu e?
1: Ia, wongo tai nimi.
2: Ia. Maa loa. Koe, ia, ko tui pe maa pena e misi ato e ngai konga koe ki mua ka ku pe uraki e po ini whakapō papito ko lawa no ngā langa holo ki atuunga ko lawa ke ngā oe aki. Ai ke poini pe ia ku tomo o atu. Ko e ua pe ki ai, ko e ihe ki i sio vai vai pe e kau a kuia pe a mi Johani ki e langa. O ku maratu foki ko e katu ko ni ku o osi hento o vai ki, ka ko hono whama apo opo ko e tau ngā we, pe mo hono whakapekia ko e tau alea pau te kia ki au ki ai. Pe a koe tunga e koko ku iai koe ma siwa mamo Johani koe konga pe ia e tau ngā we a manaki ke hiri koho no hen mai koe hen owa mai koe ki koe tau taha ke ke tau hanga to li pōti ange ki e katahalanga a ngai u mea pe uwhi mao ke whakarele pe a i anga koe ma siwa mamo Johani io o kuiai pe ngai u mea uwhi mao ke whakarele pe a koe mea koe ia e toki o ate ngai u whakai ki ki ia ke ki e tau komiti, kolopolo, ke nga seo ki ai. Pea, koe, iai pe mengahe unau-nau e tau area pau malpo, pe mau ke whakakato hange koe ni koe, a koe koe koe na e pae koe area pau ke ose ano pae langa, na e tau area pau ke ose langa ke au tau taha o katopa, ka ko tu kon ta mini ka maina ne ba mo ko ngam ya ko ne to ki hen do wan ne ki a u ya ipe nga u nga u ta u te a ki ta fa ko ya ko u vra ki ki me ko ya la vai ki ma u me ta u pra ta ha ko mi do nga ta pra ta ko ko pi ko mi ko polo ki ta to ki o ki ai pe ange ko e ko fi fra le re ko ne fra ho ko ki ki a u pi ki a to na tu fo ki ne ya ki pa pa le ma ne ho ko i Sanuario e Tauni, ne uhalahi pene ia e palparema e ato ne mamne tutulu, pia koe ngā koe ne te umai kautaha pou na hoanga whai pe ngai pakarerei ko ia pene pe unga whakamore koe me panga taha kilo ni mamano. Aia koe bo ua ko ia ia ku mo ua ia kautaha langa. Pia kukia i pia mo e whakalolo kon ngon ngon koe, a contract ki a project manager winga no palo lo nga ko tuai o sigo la nga ko u mo wa ko mo pe mo ya katala nga peke po to me la ha pe mal po ka ko tu nga wi ya ta nga ke fi ma pe ke ta ho nga pa ma po po ka o si pe pe ma hin le ko ta u ilo e me ko tu nga ko wi ko ya ho lo nga u me pa pe pa ke pa ka ka to pe pe malo
3: Ma malo apito e hau tā ulka malo e ae watu ki tonga eiki o wakai ki he tau ngā we. Ma malo e nei ku whawhetai koina ku osi mo mō i atu ki i ki he pūre ako. Pe a pūre ako rewa mo e whanau ako no toka ngā e atu e tau holo. Ka tau toi ki i malua mai pe tau tau ki ta whaaki o wakai atu e pēha mea te tau toi ala to koina toi ki he korisi. Foki mai rewa e hau tā uru e tau e ta tala noa a taua ki he tau pepe ko māo e tau ngā o e tonga ki he tau kauko si tutuku koe ni Nusilani ko e ha kutea ha tau palani i he tae nimi ko i lope foki tau tok si toa mai me he si upe li pa na tau o siloto taha pe ko tau mko ni o mā lo lo pe ke tau fie maarie pa tau toki whaisio sio atu he whaikua ngā o e tau ni pe koe ka mata anga e tau fōu ha tau toi ngā au e whilawe me koisi tutuku ki hono toko ni a o e tau koisi lolo tonga ka hange koe mea koe kutawa si whalawe ki ai tau fōi investa anga panga taha miliona koe nukuhi panke ko hono tupu koe ko e tau toko ni a he taim ko tau beke koisi lolo tonga ai interest koe a o e tupu koe taha miliona i he Kai ke, ko ne tuku atua ia ki haa e te aha fukotutu i he kaha una, i he kaha upaime mai ki mua ke ta foki ki he konga whaumi mui ta polo kalama e hau ta hulu.
2: Ia, maalo pita maalo po, ko e mea maalo ki
0: he e mabo ko inga motu motu pe ai me a kage on le le mai
2: ata la no ko ke ko ha ko pe ka wa ke no si brand
0: ma ma to pe da minute u a pe o se da dai mi io kata ki ha da u ha da u to pe minute u a malo
2: io ogu ogu atu
0: Lahiane
2: ne motu motu, lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Lahiane ne motu motu. Mālo apito mālo
3: po. Mālo apito hau tā ulu. O e ngaro tuku e tau pro kalamate o whaibia tau ki whamālo ma tau ki lotu. Pea koe o sia e tau minte ua i he whenga maari ke koe ni. E hau tā ulu pea mālo a e mau whenga maari e te wita. Ka maa fuke kāina whanong. Pea te whamālo ka te kumoto onu kotoa pia kumo mea mai ke tau pro kalama. Koe koe su tuku ai ke o da ta mu sto to ta ku lau ya ko ni ko kai ka mu to mi a mai pe mai na ka tu ke ta pro kala mu da ta ko ai fa o se ke ta ki lot ke ta ma tu ka ma ta be ta lo tu pe ta pa tu ke pe lot da lo tu sta mai mai al me lau mare ma on amen o do ma ko e
1: pafita ye go fka ha ko ge afiona e kamata nga e polo kalama pe ma fa malo e hoto mai pe haivi fka ho ga polo kalama ke nu fka osinga ko e faita begina to nga ka kosti tu ko to pe ka ma ka nga fa no fa no mai ke polo kalama to nga e fef ko ni me nga pe ma to ke fa ko nga fa tongia ma un go to pe nu fa nga alo go se su kisto go pe ko ma e ki amen wa fa tama mai alo ma la ma le ma ni
0: amen
1: ma lo bi to te
0: fa malo at malo apito la verita por gaba molto ne mai i ta a hanga ke grafiko ne fa malpo e ku to ta be maina ka ko fa malo at ke te ko malpo pa be fo ka daul la va ta por gama ko ia ki e fa fini malo apito ko e ta ta mi osta munite wani ma pa me to luka o at ta tu a ko ni pe ta to ki ho ko at leva ke ta por gama o ko malo
4: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipi. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau whiohi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga iye feohi whakatoko ua.
0: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo o watu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whonua, moe whewhine i whonua, Moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pou wa whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ku tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pea me i hapai pea me i he pure ako Moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moi hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafeni atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uroa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea au kuke fie mau, fetu taki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa, maa maari koe ni ke o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Rumo oika atmoa ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo e sino mo wha feohi. Ia wike ni ufa hako e pe mehe Star Hotel. Tua sila toluhi wa ua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru e wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke ua PM. O kua taa e porokalama ia koe ni ka tiki natoru katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e nia hono whakarere i o ngahi kupu katoa pe o e hala whanonga utau i ai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto i ai kulupu we the people. Whapapatu pirikitara noa ofisa fitu utaki.
0: Ko kore whainga maari ko ni ke o ataki whanonga nongo ko e ni. Na toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga. Koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, teke mau mea e foi mea kai ko di. Malo.

0: ko e tapitai mi pio tamuni te ua hiva ki he wha i he fiafini. Pea ko ta programa whakeni o kuhoko, tori fo i a kau, pe ko alas i, whakahoko atu ia e te vita ni ulata i he fiafini, pa pe foki ki a petura tui one toa. Te vita ko tui pe kuonga o lere i atu pe a e programa, pea pe foki ki he whafofonga la o gona ku mo programa mai i he fiafini, ko e... Ko foi hiva ko ni nauta ya tu te vita pa mo petula ko e me he to anga se ti ne un mo he pe au misi ta ma to ta ko ni tori o te ta la to no ingoa ka ko u hinga o ku ko ene ai ko ene li so ne ki he ne me a ko hi o ofa ma pe ki no ki family ki tonga
1: mai
0: io ai ko ne pe ko e foi hiva ko ne kore me pe foi hiva ne mo he pe au misi o kune ave ma upe ene ki itokoni ki hono family ki hono hoamo ni ki whanau i tonga o au kai whawawawa pa o tang pia ke te to tani iyo kai ke o te tala ka te uhanga o whakahoko atu ai mahu inga se o mou he ni petula pia koutui pia kuke ka upe mo koe i he ofa koia ki tonga te vita ko fokat malo
1: malo ufa malo atu te ta maka yo no mai e gifo i kamata lele i goe ke fai akse ma polo kalama pe mo petula atu ene toa i he e vea fa kola koe. Ako kore pe mua ke tangawa ke pe mua e fonga anga maheni pe fai ak pe ma polo kalama koe tau fai ak pe lotu uruaki ane nai u tau ke i tafe mai pe ngai keresi ko ia ke masi lave ai pe ai. Pe ako ia ko whakamalo atu e te vita ka uma o mo ka nga we mo mo reti o no ke o mai e fai nga maari e koen ke te au pa mo petula atu ene toa ka haia ka taki klupu o e nga we i o mau wahengani i Hawke's Bay ke mau whakahoko ai proklama hanga maheni whakawike ua koeni ai RSE pe ko e kau torifu i a kau koeni ai puranga nusila ka au ku lave maari e ai ai kau nga oe me hi tonga mo e ngahi motu ke hike he oe pasifiki. Ko tomua tuku ha whakatap ki a hawaik ka maha matapule. E a i he ngahi whainga maari e ko tau lave ai he ahoni ke whai ai ai proklama koeni pe hange ko kulau e tau hufanga atu pe he ura ki lotu nei kamata aki e tau proklama ka e hoko atu mua a e proklamani. Pea, e hevia vini o kumai heni ai pea mo petulatu ene toa, ko e taha ia o e kau taki kulupu i he ngahi whama koeni a e Mr. Apple Limited i unau Fatefito na Pisnisi i Hawke's Bay pea ko Hastings. Ko e o vahe vahe foki o e ngawe koeni i he i he RSE me he pureanga tonga o ki ai e kau lia i soni ai o ke kau ofisa fitu utaki ke nau fai ai ngahi fe area rea aki mo tokoni ke kau ngā ue i he taimiko toa pe kai ke ngata pe kau ngā ue kau ke ngahi kau taha ke nau fai ai ngā ue ai aku ui ai e se fita hauri pe i he sone uraki ia mi okalani alui fo ke Bay of Plenty pe a moe motuani, te vita ni rata, mi he sone ua, ai a kukamatai ai Hawke's Bay, a lui fwai beo a ki weringa toni. Pe a koe sone hono tolu, o kia pita a kau ola, fa te fito ia i neo sone, ka une tonga e katoa ia ai motu saute, pe a fika whareva ko Marcella Kani Walu Fotofili, ai a ku peisia i Okalani, ka une tonga e whakatoa ai hau eki whewhine, pe mo ngāhi mea whekau kau aki pe mo e ngāhi tawha keke kā tō koia. Pe a hange ko kulau ko e whewhini, o ku omi a e whangamari ko e proklama ke whai atu e me he sone ua, a ia ko e sone mo tuan, whatevito me Hawke's Bay, hange ko kulau, pe a kumaihen pe a mo pe kura ke whai proklama. Ke ula kamata aki pe a ngāhi o ngongo, pe a toki konga hanoa, ma fetano aki mo ma frai eke tala no pa mo petrato ne toa fega o ki pa mo proklama nga we mo nga hola lele mo nga hi a pore pa nga hi me a ke o fono nga nga mo nga we nga ka te kama ta mi he ongongo o ura ki ongongo o ku ala o ku amana ki ke folau mai i he wiki kaha u ki ne Nusilani, ai ong office malunga me he potu ngawe, ai nuko ngau toka nga iko ni ai ngawe RSE, ai au kia i Reinoro la kai, te amo akusita polota. Te ako e kongalahi o e na fononga mai, o e na folau mai koe ki Nusilani, ke na kau mai ki he ke te wa ke atko ia ai konferenisi ai RSE poko konferenisi e kau tol foi a kau whakatau e kamata ia i he aha ua fitu o siu lai ke aho tolu noa i Wellington atoni ka te mau kau ka atoa ke ai a ki mau tolu kau ofisa fitu taki te a moyongo ofisa maarunga koe koe ua e ongo ongo kwa mana ki foki ke folau mai ai Eg minister o e potu ngāwe, ona po whane fotu fituafe. Ki New Zealand i he kamataanga o e mahina katu u, o ku ki he aho fitu, ke ko ne whakawhainga maalie ne taimika mea mai, ke whai ha aahi ki he ngahi whāma, o kuia i kau ngāwe, ke whai ha whetau laki ai mo whakataha, mo ngahi kau taha, pa pehefo ki he kau ngāwe. Pa kai ke ngata ai, ko o si fōdudu, mo ngahi polo kāma, ke nau whakataha i Wellington atoni, pia mo ek minister o he tawhaki koia, o he programa ngāwe, mo ngahi kupu whakau kau ako toa pe, i he potu ngāwe, pia ku whai e teuteu ki ai, ai madu a ngawe i Nusilani ke te ume a mai koe a ek minister ka koe fuafua a ahia a whane i he ne hoko koe ek minister ki he popu ngawe koe ni o whamaru maruai ai RSE. Koe tolu hange pego ku whakarea koe e whakahoko ai konferenisi koe ai whakatau ai RSE i he aho moni te ua fitu ke aho a tō pureru tō unoa o si ulaini i Wellington atoni. Pea ko si māu katoa a ngai fōtutu koia ki pōkarama koia ki mau kau atu ki ai. Whanongo ki hā e ngahi ola o e ngahi ngāwe me i he tau uanoa uanima ki uanoa uaono. Aia koe ne tau ene taha hiwa o e pōkarama talo ene kamata mai me he uafe mafitu koe tau kaha ureva e hoko rewa tau kaha uko tau anoa ia o e programa RSE. Ka tau sio rewa ke he ngahi lelei, mo he ngahi ola, mo he ngahi monu ia, ko lawe ai ho tau kāinga pia me he otutonga. Ko taha e ngahi ongo ongo, na e whaifoki a e whataha pia mo e kau ngawe, pia mo e kau taha ngawe koe ni i Levini, i Woodhaven, pia mo e nau kau ngawe, i he tūsite, a lava kia mo tuani, o whai e taranoa lelei, pia mo e kau pure ngāwe, kau maa ai kau ngāwe, pia mo e tewa e pia whakamāwae, pia na si foki atu ane afi ki tonga, ai kulupo e ua koe toko tahiwa whakakātoa. Ai ko lava e nau ngāwe i he Woodhaven, koe business koe ni i Levini, kau taha koe ni koe Woodhaven Garden, ai a koe nau tefto i business i koe Vesta Polo, kalasi ke heke heo Vesta Polo i he time koto ape. Koe ko taha o e ngahi o ngongo, te whaipuke lava mai he pule lulu ki Hastings o whaia e ui e whakataha whakatoa mo e tō mai kau ngāwe koe ia o kulotonga i Hastings i he fiafi pule lulu ai a kei toi ai e kau ngāwe koe na Petula pia mo e mako e klupo e whāpe nima Mr. Epolo pia mo e klupo e ua ai Apatū Farm pia mo e klupo e taha ai Fawn Hill i Hastings ia koe whataha koe ni na whakamaha whanau bito se mau whiohi pia mo e whanau koe ngahi ola le rei ko toa peo e ngāwe koe taha o e mai whakataha a ngā i he lorotonga aho pure lulu koe whakataha mo e kau pure ngāwe o e ngahi kau taha nge koe Mr. Epolo pape hange koe Apatū pape mo e Fawn Hill koe ngahi ola koe na o mai mea i o ku ola le rei au pito pia o ku lau i he season kon ka hoko kamata di o ka topa novema una uloto ke te fatolahi mai ka unga ue pe au fai ai e fie fia i he taimi ko ni ko e taha foge mahi misiona e pranga ki oanga ma ube hawhai ngā maari ki o tau kakai i tonga. Ko uhi, ko e tāma ngā ue, mo ngā hi mea pehe. Pea ko ia kwhai atuai, ai lawe lawe atu ki ngā hi ongongo. Ko tui ko e ngā hi ongongo lalahi kātoa pehe, pa ko e whaasi pehe ngā hi ongongo, na e si hui whoku mai whoku, pa mo e se toa takoni o e Wesilia nā, i Hastingi, a Paula Huahulu, kau toi ui be fuke si asi, ke ne hoko ko e Five Kau, o i he tonga e kau RS i he motu noa te. Pea ko ilope ko, o ku ui i he motu sau te, o te hoko atu pea i a talo, ke ne hoko atu e fatongia ko ia, o ku i motu eka, Nelson. Pea ko fai te talamonu ke he ongo se tua ta koni ko ko ngo fai kau ko to ko pai na mo ui ke na tokoni mai ki he si tau kakai tangata kakai se fine ko na si lava mai mi tonga ko uhi ko kumi ha o fononga o mo ui ki he family ka u ma a e siasi pe mo e fonua fo alu fo ko e o si mahalo ia e tau ngahi o ngongo ko u loto pe mo ke ko e konga hano ua e tau o ngongo ko fe po tala noa ke pa mo petulato e ne toa ka ko kore pe heni ko o petulato e ne toa ko taha pe ia ka utaki i o e ka utaha o ne Mr. Apple New Zealand Limited i ke group ko mi ewa pe a ko Mr. Apple ko nau tolu nau employ pe nau omi toko lahi taha ko e ai kakai tonga ki nusilani na e taimi ko e na e toko lahi bito ko e taimi nu noho pe toko uangea utupu pe a ko te amana kene te whakalahi ake pe e na e tipen pe me ne fe unu aki holo o te fito i he ngahi accommodation i ka ko Ako loto pe mua e Petra, e ta anoa mua, ka kukure pe mua, ke ula ki whata anoa mai mua, ko e hati e tau, na e kamata ai ho kau mai, pa ko e ki he polo kalama, mo e anga ho whaka hoko hoko mai, na uilo mina ke uke i talawau si, e taimina ke kamata mai polo kalama, ka ko enu uke hoko matu otua, pa ko whala la atu kau taha, pa mo e pule anga, ke hoko ke tak klub, pia mei he kulupu koe na mūtolu pia mei ewa. Ka koutoko atu ke takamata ke whehui koe ia petua. Maro.
2: Ia, maro abito. Maro abito. Maro abito. Maro abito. Gori mege ufanga atu ebiahe ngai tala kumatapu kamata ke programa ke tinika tuke ufanga atu ebiahe. O mahu mo lawe ipe koe u ingoa pena u si fukahauka ke programa o ingoa petua atu ene toa. Au kau mai ke programa ni wafta atu. O fononga mai ai. O wongole lea bete wita.
1: Koi.
2: Na kukau mai ke polo kalamani he wafe tatolu. O fononga mai ai. E fuka kau ngatama kumai polo kalama. Kamata he polo kalama. Kamata koni he finingi. Aina kamata mai novema. Fononga mai novema foki. I wataimu ko mebe a mosune. O au ke ilotonga koni hoko koni ai COVID. Ya o pokle wa no foi tonga o foi eso in the time you to shock na ma gwende pro kala ma gwende winda ai na to kale wa wi e se pueli o to foke ai di septembre talba mi kama ta ko ya e foki mai pro kala ma o si ai covid i he wa se wa ta hana o le wai ko ta tu e pro kala ma gwende Mr. Apollo Pero tai ni mi ko to mahu ko ta kuru puki e toko i fana we toko town ta mau o ka ma ta ma ke te mi sta polo i e wa hen hog speed i hesti malo do dit
1: malo e petula pa ko fi fi apito i fa ta no ko ke fai e ke me en na fa to ka nga pa ko te to mo ni e ba i lo be ya e ta ma hile ko ti Ko e ngahi kulupu ko e ni Mr. Apollo. Matui, nana u recruit, nana u om kakai, kamata bimbi tonga eiki, ewa, hapai, vavau, pe mo niu atop tap, niu afo. oku pe oku ke ye o sia nga hi o sia nga hi nga hi nga hi fonua nga hi kolo nga hi motu ko si more na nga hi kulupu pe au ia nga hi motu o ke tuma na nga hi kulupu pa te fatola e me na ma o hele ko ti nga hi kulupu nga we ko ni pe mi e wa ko nga hi kulupu a mana ko ta ha ia molele ita i he nga we e ka ke be go go go go tala ya nga mai ko fe fe be nga report mon pe au o ku i lo i he record e pure nga pe au de albe ta mi ke te fa to kola hi mai ai nga hi kulupu ko ni a a e wa go lo be me i he kulupu to lu pe fa mal be me me ni ma fa ka to u kulupu a e wa ka go si fo ga de nga hi kulupu i he o si go tori ai a pere i me ko ko ni mo kulupu o mo i heni te ako hange whanong he rekodi whatatau ke whataha kona whai he pure lulu me kau pure kona me kau taha e te whatakolahi a o mo kau taha ka koe koe te tala no funga ni koe koe taha foki o i ngahi whakau kau mana tu i e petula i he social media pe a moe o ku o pe na puto pe a ti peiti ko ia mo ngahi paroparema mo ngahi lele ka ko fe ma o pe ke ki kalano mo imua ki ke tau

0: ngai tau tau i lotu. Yo tau ki whanua tupu anga. Ai, ngai sia si ka o maa, ai toko ni ki he ngahi kātoa ngā misi nāre ka o maa ngahi whakawhi, ngahi sia si, oku toko ni au bito e kolokala moko ni ki ai. Pekai koi ape, oku le lawa langa whakalaka laka hake ngahi whamili, whawhi tui tui, ai hange koi ni te utanoa mahino pe, ia ngahi whamili na nau tupu hake koi o mai vene kolokala maa lawa langa e ki whare no whanga le lehi whanga kua tapu, pia bia to kola hi na na to to be he he he se fono nga ki lue lue o taini mi bia mi ale le ko mi ale le le le nga hi api ko to bia na to to ku na ka mai ki polo kala ma pa ko ko nga hi langa fola kala ka le le au pito o ku o ku o ku ma o he polo kala ma ni pa ko tu ko no le le ko ko polo kala ma ni e te visa amigo ku fo hu ne fa ni na ka ko fo ma tala ko no le le e ki si e ki tai ngon mai maa tawa, a ko tui kono le lei tai hano tatau. E le lei o e polo kalamba koe ni, ki e kukulupu ka maa e ngahi kulupu toa pio kona u fōu mai, o fōu kakato e ngahi fatokia koe ni polo kalamba o e RSE scheme. Maro, pito te wita.
1: Maro, e Petra, ku maa whana fokus o tāna noa, pia ku mahino ke motuani ko huke huke hake, ko sio pere ki he, ni he historia mo rekoti, ko mo kulupu foki, pia mo motuani foki me tufu vai. Ko tui tanoa e ua tau mi mi tanoa ma bifo ki o honua. Ka kuilo ko tufu vai, ko e oku, oku ko ilo pe ku marimari ma a teita maka ku ne ilo ngahi, e ngahi historia, oku ilo loto ang foki, ne ilo anake ta whake historia. Ka ko noho maare e ia, na ia e taimi na e mi kulupu e ua, pe tolu ko.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: lahi pe e fa
1: lighting it up oh one okay, time on the way it's time to roll with me
0: tau fora to lahi pe fa na u ke na u fa ha a fa na u na u gimme to ko ni fe unga ke mai na ko ni ni ma pe ono no fa itonga ke ke ke foki mai ke programa hoko ka ko tunga ku ye ma u ki kontena pa ma kontena u te ve fa down e te waka ke ma time foki ni septembre malo bito david
2: Malo, fa malo tu e petula e tano mari mo tano rere go mo fa tu plekina mo e hange ke tau sio lo lo atu ke hoko hoko atu ko ai nga we pe mo ke ke fa tu plekina ai fa nga mari mo hoko hoko atu ko e ko ta foki o nga hi me u tokanga fa lu kufu mai ke ai pure anga tonga pe mo ki mau tolu go ni ai ka ofisa fitu taki Ko fai o mention mau pe program ko tope ko e kore ki o tau kai nga to nga fa ko tui ko ngai pore ke na po i mo e fa na ko ko mai ki nu silani ma tui tau o si ilo ya e fa na u fiu fe nga ke o mai he visa e ve eva pa ki tari ka mare ko hu mai i po ka ma ra si pa na u fai nga mare ka ko mare wa ki heni pa re wa kai nga ya o ku langa to o fa loto la ke hola e ba go o ko fa mori mori ban ta no ke isi go ya ka go lo to ki love ki ai he ko no mau mau he ka ke sai ka ta e mau mau be ai to ko ta he go si hola pere ko ti fa go si e mau mau mo family go ya mau mau mo ko lo go ya e te mau mau be mo si asi ka ko te mau mau fa fa ta a tonga fakalu fu ko ta be nga he uhinga tu usi ma be fika ko tonga ka go ku kore pa ko ha ki po po fra o si kai ka o si ta taimi
0: e o malo bito e te vida ma ko mari e o fi fo lo to lai pe ye e mi koma ko ni mi le ki ne pio dina to lu ko ni na lo tonga i he ni po kala ma he ta ni mi mo ki na to lu ka ma na ki na o mai a mo i mo ki na to no fo am ki na fo ma he po kala ma O tahi ngai whare i ko whai ki ki whanau ngā we, pe au kei peke iai ha konga ia o e taimuk mau hene ai, e ue sia ai, e tawha koea ki he hola. O tarangi a kina o tolu, ko tu iau ia hange peko ia ha toko taha nofo whonua i he whonuani. O kulahi anga taimia ku ke nofo ai inu silani, e taimiko ku ke nofo ai tonga. Whaka pa palahi au pito ki he tawha ki te tau taranoa ki ha whalotoa he ngai community, e ngai feitu ku, o mga nofo ai. Ka koe kauia ngai konga wha hoko ai palparema kone toi whakalotoa he ngai whamiri kau mai ai tau whanau o hoko ai ma wahi tau whanau me ngai anga. Ea ko whalotoa lai biawa nga tolu ko hau au mei tonga ko hangea hau au nofo inu silani. Ko fok beo ki tonga ki hori tehe mai na whape nema. Ike toi foki mai peko iho ngā au e tāna keo sēni. Pea ko tui auia ko whakalotoa lai hea ki nau tolu ko mana ki nau toi whau mai e polo kalamani. Kono lelei, lelei au pito. Pa kono palo pare mani hanga ku tāno gai whafufunga. Koe hoko pē ai hōra aia, koe wesia pē a kako, e teke si wha ofa halo ai whonua ni uloa ki ua ia, te palo pare mai pēko tau ki whonua, kono ikua ngā eni, kolo ki tau ngā whika, mole a tau ngā whainga maari, kau maa ngā whainga maari, ho toko ua, ho te hina, kau maa ho whanau ke kāu. O tu koe ki kolo alirei pē mea te au, te wita ka pau, e au sia pē a toko tāhu, au whakarau kau ke, hola he polo kalaman o pau pepe o fukotu o atu o pepe ke hano lelei on ke ke hau hola in silani i se polo parama go ingi o RSC
3: te vita koe hui ko tau tai mi ko te frause i mai ka hoko ati polo kama hoko malo
2: ei ma mori mori atu te vita koe koe fa malo atu pe petra i he ngahi a talanoa lelei pe au falotolahi Ya ko tu pe ko ko ilo mau pe po po mau pe a te ta maka mo ni le tio e tai mu ta ro ke ngai isu pe ka ko fa ro tu e te ta maka ka ma so mo le tio a pe ma na tonga e ke o mi fa nga mari ka te au ba mo pe blato ne to ta ha ngai ta grupo he hasting e mi sta e polo pe me tu fa e wa ke ta fa e programo ni ka mau o fa maro
0: Malo.
3: Io fa malo apito, la valeta porca macchi e fia fini. Malo.

0: ko e tautai mi ku hoko to tonu ai fa i he fia fini pa ko ta programa fukeni o ku hoko i he fia fini ko programa ia ai ako tutuku ko ia mai le fihi mo siri ku tapu pe a fra hoko at fukeni e fai feka u paula a moala pe a pe fo ki ki a filimone vuna i he fia fini e paula ko tu pe ku o le le ia pe programa e fia fini eh
1: Io,
0: maladete, fuori di me. Io, con cui... Tagliare per dire che è un matrimonio. Io, e Paola. Ca, ho fuori di me, che ti attacchi mai per il programma. Tagliare per il matrimonio, malo.
1: Maladete, con il matrimonio non si... Non si... Malo, Tony.
2: Malo. Malo.
1: Malo, per il matrimonio. E tu fai... Per attacchi l'otto, che mi attacchi per il programma e... Ο Ζαφίν, θα το δείχνω κάτω. Καλό του. Το βαθμάφι, μα ο Ταμάι Βαγκαβάνια Φιώνα, μα ο Φαμάλο Μεθικό, η Αφραφόφ, κρυτού και Μαγνάσια. Ο Ζαφίν, όπου αμαλά και φάει τα λανόα, κοάου φλιμόνε, με φωκιά τεβίτα. Και καλό άκρο του Τούρκου, ακόμη στη Μαριφή μου, στην Ουκταπού. Καλό. Από του άκρο, καλό μάλλον, Μαρία, τα λανόα, Ζαφίν. I longa ha ngahi ka weinga, a mea whai kai tala noe se fin, tu pe te hoko e ngai mea la kai ki mua, kai mau ngā oi he api akoi. Ka pak mai ha e presteni, ka mai e tuan kao tutuk, pa pe foki ki ki otu murina, pe ke whai tonga, me tapu kato pe kwe kako tutuk, o mai fi mo
2: sa.
1: Ka pak mai ngā e sa skoen, hoko ai teu teu mo e una whai ki o mau aho, ko ha ko aho whaka koloa, ko aho ku whone whewhia, pa whone tāpuaki. Pea e kai ngāta e mau whio i kua kawaka tutuku, kai hoko toa pē e proklamu ma te te teo ku mau whai ke langlangi a Fiona. Tōni mai atua tau kua mokoe, proklamu e whia whaen, e whia mau whau i a Christ ko aro, mau whau mō hui. Amen.
2: Amen. Alo.
0: E Paula, mō whibone mō katake pē, Peku mo ui maha ha mea mihena e Paula o ofi ki he mea he ku eko mai o ku eko mai ke o vakai be
1: Mone ha
2: Iyo katak Iyo
0: Iyo ku fu malo ha bita ne eko mai ana Paula
1: Iyo ko eko fanonga pika eko Maha pe toko e Pasal laptop kita ha.
0: Koya. Koya.
1: Amon ni pergi telep. Oleh tio.
0: Kau nak guru long mai.
1: Koya.
0: Iyo kai fok ya pe. Kita tata kima e pol kalama malo.
1: TV. Malo. Malo pito David. O malo te mau fenga mare fa fini. Lave piako tai lo agoin. Mego vaulahi. Kolis malifin musul tapu. Pea... Gohene fa fini pe mo mo angi fri mo nevuna ke fakata por kalame fa fini pe ki bua ka mata fri mo ne ku fa malo atu ke e o mo fa ka mari ko ni ke ula vei na ula vei pe ni ke ka he pulu va fa fini ko ta po ki ape te os ma mo si noti pa ko wa o ve pe ni ene hua pe fa ta ho ni ka ko pe mo le ke o mi pe na hi ko hi pe ka ta ibi ta to va va pe O mi kaha o ngahi whanongonongo mo ngahi o ngongo mga mea koe tokanga ki ai nā kaumia kata toki lawe lawe te peke hoko atu. Mwe te uti
2: ngahi aho.
1: Malo mwne.
2: Malo mwne te whaifeka o wha malo te lotu lele ku whai. Wha malo te ka te vita whanga maari o mai ma e proklama koe nga e kawa koto tuku mai te fisi tuku tapu. Kauhi na amana ki peke kau mai mo e ha mo e sea. Ka koe sea ku lo tonga wharau ki tonga na e amana ki ke ke hoko atu ki homo whakataha koina nai whai ane te afi. Pea mao mai tā lā ku whakawarawawe kua e whatongi wha whaamiri. Pea kui tu rotonga i tōnga ia. Pea pua ki mai pē mai sekaritari. Ka koe whakamanaki mai pē nia ki he koe aho koini koe kolisi mai rifesi lui tapu. O ku whai ano malanga i he aho walu. Ai koe tokona ki a kohono ua koni ko a kosi. Tokona ki ulaki fuku a ulaki pē ia. Ka ku puka ia ki aho walu ai koe tōna ki a kohono. Aho walu kono a kosi, whakahau ko pe ia i le sel tonga i tunga papai. Pero ta la kon ko ma ma he pong pong ini o ku u kai ke tau malang ko e tau frata hata to ko fra feo hi pe ko e tala pe a mer ki na to ku me u tata ki pe ta dai fa fica u pure malolo e ko la u fo fa fica u pure malolo a mo se se la tai muri atiola ka pe mo e va saute ko o kalani pe a ko tu nga ko kui ai ko e to ki fa on wa tu pe a taimi mahalo ko tu pe fo ta fa nga pe ta ta ka e fra te fito pe me na fa tu tu ni pe to fa on wa tu ke ta mi la pe i ga ko ya pe ka ko e fa ngi fra mana tu e ni mi nga hi va he nga ko e anga ni ko e la fa ngi fe nga fa fe nga fa fa ngi fe nga pa anga e mama he pe ia me he aho Te kapau e ia ha feitu o kuna utoki firma pena toke to kai pea na ukita o lunga ai, pea toki whakakato pe ia ai. Paula sai pe, sai pe te hokat pe, sai. Koe vahe kolo, vahe kolo, whamanatu mai me taki koe vahe kolo, eko vahe kolo kula kamata mi to minioni o aloa uki no shoa. To minioni, mo ponchon pi, niurini, Henderson o atu ki North Shore, paka pau kau mai ai pe mwe feitu koe no ate ia, a o atu ki whangalei mwe, ka pau na whanongo mai, whawheta ia, ka pau ka kau koe sutu kuai. Aia koe aho koe, e whakaho koe e nau ki tātā na ki, e whai e whawhalai te aho fitu, pa whai rewa tau aho e aho walu. Whai e whawhalai te aho fitu, e koe nau whakalu ku fuā ia. Ka kutala mai me to minioni, te nau ai pe nau to e nau ki whakai ki nau tolu e he aho tolu taha e ko tōna ki whaka o si ia o mahina ni. Ko e kulaha i whoke ngai whatongi a ku whemu iki na ngai whangalotu mo ngai whetu ke ke pe ku maka tu ngai e nau tu ngai ku nau i ai. Sai, wahi ki maki he wahe loto, ko wahe loto ko wahe ngai ku whotu ai ai a onehanga emisom kreni ine si hawiki pe miua o alo ato au ki he ngahi matātahi ko nga koe i site. O ku koe mea tata o pea mo ki mautoro, e tuk whakau pe mwe aho fitu, e fia aho fitu o te te wai pe ki aho whalai aho tōna ki aho walu. Pea i wahe sau te, koe mea pene utara mai me te ki nautoro, te nga u whakatahi nga to aho tōru taha, e ko aho tōru taha nge pe koko to minioni, o faya na ofenga na utol ke ma na kise ni ti ka na uti te ko fo na utol na u tala mai ko e ko fo nga tapu ko kai have pe ko fa he saute e pe ko na utol na u tatake na hi polo kalama ko to ape a ko ya paula te ugi pasia tu ka ko e ko e ngai me ben ko ala ma u ka u to ki fo manat pe te ko ma me pe ka malo
1: malo mon ke tana ka peke ngai me gana ku ke tuku mai ai na fa ma ma fai before ke fai nga finga ko ni hanga ta pepe ko ko wa ko ro ko motor al ga to million port from pi ko ni uri ni ko lof so la ni ko ya ka pa e tuku ke na ha frata ta ha ta lu fa ta ta e a ko ya e lo ro pa e ai ai por kalama ka ku ga ko sai mo ta lu ma fa va pe ko mai pe a ko ya o ribe na ha sa se ni ko ta na ki hanga pe ko vai colo vai saute mo vai loto ai ku nei core pe fata ha ke sai ta ga pate na ta nak pe ka tu kwa nge ai nga hi ta lu ga ta ta ai ka pa kwa ko listu tu ku ke he o ku na ulava mai po ni hi me tu au kala ni na ka u mai he por kala ma ai nei ka ke ka ku ma hoinga be foke i lo kwena mari ai a hoia o vai colo mo vai loto e mone Tai pe po afitu e po e afitu. Te te ke a valu e pompon e taha ke tau wao.
2: Noia.
1: Ai aku... Kat maari e whakaukua vai sau te. Mai nui whoko nau tolu na hou si. Nau te te me toko ni lahi mo e te te ke aho. Kau nau tāna ki natoe a tolu taha. Pe aku hange hange e ako e ku nau toe ki i kumiivia i nau tolu ia ke toe aha ki mea ke. Ke toe whalahi ako nau inasi. Uno que tomo a la vea que esto que de la fue tagai guay a muy pero hay pero más algo de teu teu que no teu teu no me meto con ni kaku famalot he gahi. Na e pe fok mo matola de fiaf. Na e nei fetu tak mai parece ni a trompete na lava mai pe mo skeitari so na leva ne fiaf. Pe na e ta danak pe kai gai gatoni o ma u tari tari pe toki ma u metal a ku folau e parece ni a de hengi heng ki tong ke ki me fraiki pe a potak sai pe ko en kabau ki tara no pe ma tong ke me lava pe ki tara no o ko te te ko to pe ke ao pe a ke o si ai pe ka u tangata we ka u fifine he koloni te nau te nau whainga maari e ke maukau atu e ho tau aho ka ku ko e mefra fifi ai e ai tau te utiru ho tau aho mone ke ha me te tokanke malo
2: Ia malo pe to fafikau ko e tui ko e ko e ko e mea penana e ula talaki ko i ki mua pana tau fononga mai aki ke whai mau pe tau te utiru ki mua pea tuku ange ha tai milahi ke whai e tau teu teu, pea i ka ngā tai, mai no re vai ke ue ia pe kawako tutuku ke tau whai taha pe, pea au tau ke heke fuki tau tō, me ngahi a pia ko i tonga, ku hi ko i ngai apu i tonga, una au tau taha, tuku ke he ngahi a pia ko i a ke he, ka ko tau tōru fuki hange ko na ko talaki ko na whatongia, a pia ko ko na me iha apai, o funga taha pe a tangata pomo fafine, pe pau pe ke lahi mo no ngahi ngafa ona ke whai. Ka hange ko ia ku ke lawe ki ai, ko e fōtu tu ui a ke pehe, ke whai e toka teu ki mua. Tuku ke hange ko e wate whunga whanki i whai tu ui a, o whakatatau e nau tokoni me nau ngā oma ke koristu tuku, me nau ngai whatongi a whakawhai a ngalotu pe ko e whakawha amir, whakawhai tu. Ka oku hu whakawhatapu, ke i whakaata pe, Ko hi he kai ke tau lawa o whakamaalohi a ngai whetu. Ko e tau tāla pe o tau whatongia, pe a ka pāku lawa, pe a pāku i kai, a nau toki wange pe, ke hange ko koe koe mea ku ke tokanga ki ai, tau tu wange ngai whainga maari e mai ngai ako tutuku ke he, o ka pāku nau whie tokoni, pe ko ngai kaukolis tutuku pe ia, o ku kai ke nau whakao mai ki hai tau whiohi anga. O whaambe wa tatara noa koni na mo tutu ni fo ke fai haki la vatu ke mo tsao te o ahi ka ki nao tolu. Ka kufu mo moko au pito pe ka ngā tai pe api api matui ngahi ka atoa ngā lotu koni ku tau tok paasi me iai. Ko e kuna kana la vapeo fai tala noa moha ni ihina na wafe mai heni o fai fe longoa ki pe takatai fai fe kau pure koena o Christ Church. Ko e kore atu pehe kwe katau whana wai. Pehe pe fo ki Wellinga Tony. Ka maa fuku toi tokanga mai sekretari ke toko lahi au pito tau kawako tutuku e kolo koina koi hopoanga la aako ki spoon. Ofa be una ufanongo mai. Na e whaka amuia ka pana kai ke la mahina kai ke lava alu koin koe ki aina na watu ane po pa toi alu mwe palisteni. Ta koe na e whaka amuia ke maa o whenga pea ki spoon. Ka kufainga taa maki. Ka ko ofa be una ufanongo mai be. Ae ka wako tutuku ko ia, ko ia, ko e tau ki whenga kono whai, ko e tau whenga pena a iloange ku tau loto taha, ke aha tau fui folau ko iu konifenesiene whai to i wawau i he tau fu ou. Ko mahalo ka fui pulu iau tau sio ki ai, ka ke he te tau tong sio pe ki ai i he tau aho, pe ko hae me whai ke he atutu uni. Ka kumaha whana pe tau loto, e whakaloto lahi e tau kawa tutuku ke tau whiohi. O kou maare i he polo kalama koe ni nai tala mai, he kai ke tau malanga, koe tau lotu pe pa tau whaka whiohi, pa tau maare wambau mea tokoni. E whaifikau, o kou whai tutuni, ki nau tau kou whai tutuni, ka tau whaka ongo pe. Koe haa pe mea whai, tau whiwhi ai, nā kua whonga whuo wenia, o kou te āsire kau ke lerea ngā ue. Mahalo, hoka.
1: Mahalo vuna huo. Ke lawe fwke polo kalama, pako utui mahu inga ke mea ihe koi sutu kotoa pe e tau polo kalama koe ke tauni. Koe tauni, koe polo kalama, ufotu utu ia e wahi saute, e ko nautolu unau hous, pa na ufotu utu e polo kalama, moi mea kotoa pe. Pea koe wahi saute, ai aku taki ai ai fefikau pure malolo, e sao tata, mosese lataimuri a teola, pea mo ene timi, ko nautore unau tataki ai. Pakatahan ni ko na foto tu en ko ki ahal tau ni. Ay naklaw mai ki ay. E kamata ki pe ko polo kalama ke sea pe a FFKU, a muri a teola. Pe a... Oku angale ma fai ngamari ma e ongo helo helo e mala e ako. Ke na fai e lea. Raki go palofesa, plata sa havea. Tele fai e lea. Pe a oku epe me na kaveinga oku ange ke fai ke e na polo kalama e la lea. Aere rakia pe au a toke tāwiri fua wā. Ke na polo kalapa ae, ko sepe mo na kaveinga o anga nau ke na rea ae. Pe a osko ia pa kua rewa moe ngai whehu i moe tāri pe kua hameke tālanga ae i he kaveinga ku na rea ke. Ae ke kai ki mau pau ke kaveinga ka ko ilo pe ukulawe whika aki moe a kō ae sia si i wā wāu. Ae ku ika pen ki maere fihi. Pe a koe whaiki ke na rea toki me a pe a mo tangata. I he mara e ako ko na whainga maari e ake na tāno ai ki he ako. Pea hiri pe ko ia e hoko aturewa ki he whakatahalahi, whatauga e ko sutuku. Pea ku kauai, hangenga teo kauai mo whiri lakanga i he tauni. Whaka tautolu ape, ai ku whai he tauni ai whiri lakanga. Tamu ngahi mea ke he pe, kuto kanke e sea. Ai mo e palesteni, pea kahiri ia e hoko rewa ke holo i tunga papai. Ai ngahi maumea toko ni, whakataha mo e ngahi a tau o lunga, whakawahe koe ni. Pea ku kotui koe mea rei peo no mea e koe sutu koto ape. Kau koe na ke lawa nenei ki spawn. Oko manatu i, oko ilo ki ai aho tau, ai tau kau koe sutuku, o nau i ngahi funga waka kehe. Pe u mari ki ai, ma u hoa ki ai, pe u ma u ngā ue ki ai, pe e tokotaha ku fai whekau, i e sasi tokai kolo e kalaisi, ko u lawe i pēna ma u hua te kumare fio ma u ki ai, ka u nau i ngahi funga waka kehe. Ai ko whaka ampe ke oua e pehe ku nau li e kina, pe u ngalo ki nau tolu, mi e tau ngahi prokalama e kusutuku. Ka u ku mahu inga peke manatua ki nau tolu, e ngā whunga wake ke, i kisponi ene ko tā anua ke, pe o kai ko kisponi pe, o ku iai ke mo tau ka inga ke ke, e ngā whunga wake ke, o au ke o kalani, au ke o kalani, ko wani ngatoni me sau te, ka kwha ampe ko e, ko tā anua ke ni ko manatu iha ke ko e mau, whataha ne whiawhi, na ia e ki FFI ne, na i koresu tuku pe ko makasini, ka o kumari ki tau aika, o kuna o he toka hou e iki, ka ko makasini enu ke tu maalohi mai ke uki ai mea wai katoni. Ai ku tānoa ke pe. Ka ku mau inga pesi ka kai kuna u mau hoa pe ia fuga waka kehe. Ka ku ka ko tau ka kori tutuku pe. Mau ka pe kisi mana tua pe ki nao tolu. Ai ku kau pe mono uki ki nao tolu i he prokalama e fefin ko tu i maalo. Pe te aina ha tau prokalama amui. Pe ke prokalama fuka ospeni pe hoko tau aho. Ka ku tu i ku whainga maari e koe prokalama ahani o ku ai pe uki. Ke nau kau mai. Ke mea ke he peke hae whotunga e neha ukako e ne kau mai o si tene mao pelo to maa whana mo hange e peku manat peke he api he taim ko ia e whirimot. Maa loa pito. Pase ato.
2: Maa loa pito peke kau. Ko wha maa loa atu i he whamata maa lele uke whai. Pe a koutui ko mea peia na aku ala mao ko mea neuhu o au mai koniko ke te uteo ke tari ko ne whatongiani. O fata tau ke fotu tu kona na mo fai na fai fuki na fata kon ki mui lo to a mama ha mi hen o alo fio ke fa mo puna pe a to foki mai o fa no pe na fata fai pa ko fa ma lo la ya i ka nga tai ko nga fitu ta ko ni ki nga fitu o ma ke ma o pe fata mo se ke tari nga fitu ta ki telefoni ki nga fitu ko to a ko ya ka ta to di fitu ki kisponi to ga na fa mo ma fa ko i loko toko lahi a tau kāinga, ka kuhange ko e rea ku whai, ka ku paupe ke whai se inga i ki ai. E alu pe telefoni, pe alu ku tau rea nifo ke Facebook ka ngai haoni, pe a mui ngai whetu tak ko ia, ko e ai koe ke toi alu, ko te fui whakamore ke he, fui totongi e koe ke alu, pe a alu e toi mafuri pasia e hala, ka ke, o ku ka ki te whaha, manat mamahi ke mea nai hoko he kuhiri, ka tau langa ngā o i tau tōki he tau whiwhia mui māwhāna i he uki ngā o mō whahe aho ni. Pea kumoni, koe tahana mea kona e whakatokanga mai kai e whakahoko whatongi a. ko e whiri laka ngā. Manatu ko ki mau tolu ko ni, talo e nia mau mau whatongia pa ku ilo lerei pe te vita ko mau tolu whai hawha, talo e mihe walungo fulu tupu. Pea mwe mau pikipiki pe whatongia ni. Ka ku alu fuke whakalaka pa ku iai mwe poto mwe māma, toki whakatonga iha ni ku hieni ongo toke tā, pea ko ia ku whinga ke puke mai ki naua, a paratasa, nai mui mui mai haku tuwa ka ko fua waa oia na mau lain taha hake pe, pe na au na tō sai au pito ka mau ngata pi matoho mau ngata anga. Kaike, koe whaka maalo atu pe ngai whaka fōtunga ku whai, pako whaka maalo hata te koe whakau, tui ko koe ni uke tuu mai, ngai ahon, e a tuwa pe mo tau. Hange koe a na te whapawe te vita nau mana wakia o kaike uto e, taimi he mau whakataha na hu mai ai whai whi kau, kei whai whi kau ako. Pea talage ke se amu e mau whakataha ngā, ko si oku fōha e ni. O ngā pea ku nau lain taha mo ene tamai, ka ku hao ia whai whi kau. Mau ngā tape mātou mo tuan, ngā tape se tua ta, ka ko ene o kua ka, ku ke mai pe whai te vita. Ka ne ongo ia, te wafi ke he mea kehe, ka whakamore whakafoki mai pea, ke tau loto whakatala noa, Whakatawange pe ka wako tutoku mo whanongo mai. Koe whakahaen. Ko whenga ke whakalakalaka e ako he tau ki apiako na whaia e tū māma. Pea kuea e ka kai whe unga ke nau toko e whatongia. Ka mau tau tu pe o paspas ni mamai mo tokoni pe me tawha ki. Malo apito whakau.
1: Malo, malo moni. Kau tike ki lawe te peko sike tataimi. Oku iai fwke tau whanau iwhi. Te whanau ako tu tuku pene kau iwhi. Pe aku nau aia ki ai a lātou pāsiri. Pe whaivalahi e sasuisiri ana i Nusilani. Whaivalahi e wafonua. Oku ui peki pesi kone kau iwhi ke tapa walu. Ake tapa walu ke uhinga ia ke whare iwhi ke na mau ako iwhi ke alu akeia. Teklat pālavi me kau tata iki. Pe fwe whare iwhi le tapa walu. Pe aku ui peki pesi kone kau iwhi. Koe tapa waru. Ka oku nau fie fia ke nau mai he aho, o whai hanga fwi fas, ke tokoni pe ke whaka fie fia e aho, e te nau iai. Pe o pau na whai malanga te nau tatake o wau, mo e whawale son, mo e mea koia, ka kuhi koe polo kalama, koe osi awe peka nau tori polo kalama, nau mea pekia, oku nau teu teu mai ke whahau kangai fas. Ika inga tai o kuiai e tau ki kap kapatonga koe ne tau whanau. Koe ngai tau ki mui e Fremont e kota anua kei, tau tō lahi au pito. Tau mahu inga peke whakawhi ki nau tōru ke nau kau mai kota waho. O kei ki kalapu kapatonga whareare haini mo e soatame mo e whanau koe ia, e whakawhi at nau kau mai. U nau whaambe whoka e hatai mi ke tau awhiange, o si ahiang ke nau whare kalapu, ka ku pango peke mamako mai a koe ki e ni. Ka iai pe hataime fōat, pau pe te whaafea tuai o ewa ke tau whanau. Pe kalap koele ka uifi urele pe moi a haia, moi ni ii toko lahi pe, e tau whanau toku mai koe niki mui. Ko tau tau tui koe toku yoku nau ke iwi lahi, nau ke iiki a nge whai a ngā ue. Pe a, na whai fwake la ve, ko tui koe me mau inga ne ke whai kai i lo ii koe, tau teu teu koe ni, ke tau fo ou, ke o tau aho ki wawau. Whai koe ni whai ni si ki wawau, pero tu yo fai te te ulahi ko hi ko fale rei a piako ko te te ke tau fo kana e me a pe pa ste ni o ki ai a fa kau kau ke fa nau nau a lokia ko ko to a pe i mai le fi mo suri ki tap e nga hi nau nau o ku fe unga pe mo fa nau a ko pe mo kau fa ya ko to koni kau fa ya ko ho no fa nga hi o ya ko e fa nau pe pa o ke tu unga ko e mo laptop a kau fa ya ko e lava ke mo te fa pe mo ke tokoni ke te u teu. Hanga ka ngahi protecta mo e ke ngau ea ke ngahi loki aku kotoa pe kai ke. Ko e ngahi tala noa ko ia kwa mohe pe mei uru ka ku pure pe a se niti ke whae ngai whatongia ko ia. Pero tui ko e taha e ngahi whakaukau o kwa mohe pe mei uru e paiseni ka mai ko sutungu ka atoa ke tau folonga pe mo ia mo taksio ke ihi kahau ko hi ko e korisi. Pea Mako
0: kai mea pego malatui, lawe peta taimi, katua atu nasat kako e katoki. Ko e ko whaifika mo katak pego lava tau taimi. Ko hui ka mite lima ko ni e tu aki, malo.
1: Ia, malo te pita.
2: Malo te vita fa malo atu he fenga mali o mai ma ina se ai. Tawa mo e ki ni fai tapu ki na ginau to ki tau to. Pela ve go na ke ka wifi i o ko ka wifi te na fai va e a ko ia. O na fa no mai te vita ki ai mo ka wa ko tu ko ko ko tu po ko ka wifi mai le fi i New Zealand. Malo fa ka u tu fa us mai ta polo kalama.
0: Malo.
2: O fa tu ke ka ko su tu ko to. Ia
1: malo. Ma fa mara de tu atu ke mai kuna e proclama fa fuen tu ke ho ko e proclama me ta no pau fai ke ke lang lang ia e aciona ta po ek motor e klais ko alo ma fa mo amen
0: amen
2: amen
0: io fa mara atu fa ka ba ke a frimone malo beto lave da bolgama ki e aoni malo
2: malo
1: malo
0: ko e ta ta mi o se ta community e uano ka ate ta utu a koni pa ta to ke ho ko ta bolgama ho ko malo
3: Kaupopo MMT, koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a kovave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whakahistoria ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, e koe ute pire kua vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongire va hausea tau taha, e koha te pire hau kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange e na uivi uivi.
0: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua Mo kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wa no, ke mo mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me i hapai pia me i he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whaka hafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whaka hafeni. Pe a mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whaka hafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A feko a po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no. I feko a holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te mou talirelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea ku ke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Maa mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito me rie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Ani, fika telefoni ani, noa wataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki au peti tovo, pe koki mou tolu
2: fumo fanao mai
0: Facebooka, huu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti Fehi. Tovo finau. Orea ki ai,
2: maho. Ko aha tahana ko ani, kune ngawe mai ake,
0: ae mea, ae ling. E mau fo'i mea kai, pa mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, kaho kaho. Moe lose, kau mei,
2: kai kore atika ke tamate i e, ae ling,
0: pa me lai pere, o ku kilo e fa, i he mire mila. Tu asila ke fai ki ai, ae fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, Noa tolu
2: Na fefe kuparupare ma
0: Fika telefoni kalama Noa ua taha Taha tolu fitu Noa tolu tolu noa Ki hono whakaikiki Pea mau meiai e tua sila koia Teke mau meiai e foi mea kai koi di Malo koe tautaimi ku hafe a nima i he fiafini. Pea te uatpe ki fasiko ni, ke ki taitaria ke polkama koe ni a kainga fasiko ya fi i he fiafini, pea tato ki hoko at malo.

0: Maatonga, kainga MMT, mea mai he koe feohi whakafamilie ni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamilie ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuu ki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua na moto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu, toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga ihe feohi whakatoko ua.
1: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakatoro o watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whonua, mo e whewhine i whonua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa awhi wa no, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, mo i whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i hea kololo tonga. Pea kumakatu u ngai ai whakahafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea moi hāpai kotoa pē kue whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kau koristu tuku o a te uroa. A feko a po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no, i feko a holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumau tui pe, te mou tali le lei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valufitu taha, valu tolu hi wawa, te koe noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hi wā. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa.
2: Mānga maari koe ni, ke o atu ai, ai whanongonongo ai mapu a vāea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vāea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa ua taha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a o petitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Rumo i ka atmoe ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha malo i sino mo wha feohi. Ki a wike ni ufa hoko e pe mehe Star Hotel. Tua si la toluhi wa ua Great South Road i Otahuhu. E aho pure ruru a wike katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke ua PM. O kua taa e porokalama ia koe ni katiki na tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa. Maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e ni ia hono whakarere i o ngahi kupu katoa pe o e hala whanonga o tau iai. Pea koi ai o kua toa iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi le rei pe mo moi fia fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o fisa fitu o taki.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke o ataki whanonga nongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga. Koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke faikiai a fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila koia, teke mau meiai a foi mea kai koe di. Malo. Ko kore e pē whainga maari koe ni ke o atu e pē ki i whanongonongo koe ni. Koe whanongonongo whakataha ai kāinga o vea ila pia mo vehe kite o o te a. Ko kore ke hufanga ngai tala whakatapu kotoa pē ko a

Pe mono tuvalu mo tena taimi ko mai nei tawa. Gite toi sa fulu nei to life fit. Ma tau nei faka tali ki mo tau balo. Sili te tamatana te nei ko ka tepu oi au sa. Sili alo ka tepu peng. Nei pa mami koe the player of the leala. O te aso tenei me tau lakapi. Ako he tali tanu

0: Pili mai koe, ko mene tāua ki te lua ne minuta te kangata i tūlai fitu, i e te taimi tēne, ko o tukumai hoki a Serena Lisati. I whakato e satura ko he on Zoom mātou, ka e ule te whetu tēnā, ko o tukumai a Serena Lisati, mutala mo tāua i lunga i te, i te telefoni, i te awhi awhi tēnei. Whakata alofa tāua ki a Serena, i te awhi awhi tēnei. Tā alofa, Serena.
1: Tā alofa, Kala. Tā alofa, Sopiloa, ki te malu te kauwhalo nga tau i te whiaf tēnei. Ko nina tō tala mai lunga i te pīmo no tūwalu. Te whai mai te suwhipaki at the National Party ko Dr. Sabine Latif. Te lak whakatoka nei ki whipaki i te whai ngā pālo te lasi te whenua o whakasanga i te takitake te Labour Party ko Chris Hipkins. Me tau tako ki ato tino Pasifika e kau atu ki te pūlenga whakapolitiki. Mo te whai tēnga tū la whono mo whai ngā whakavai ko te mea ke langona roto ulea mo manakonga. Ake mo whai whoke maua ni roto kāinga mo roto community a whole inga tonu. Le whai na te University o Tako, se skoske ngak whawhina Pasifika e tino iwa mtoko whā, i roto i Aotearoa New Zealand, ka nei loaka, mse taita i o lawa te iloa mta malamalama ki te cancer o tō tōnga whawhine, e pe lam te cancer o te whanua mo te cancer o te moe ngā tama. Tinga i loa te kōki atu te pōtia o tino Pasifika, i vai ngā masang konei, ka e se toko ke e iloa whakalei kei. Te lala ko tangi atu o whawhine Pasifika, ke whakalei aka a kua kōnga e uwinga mo te cancer. Mo ngā luenga whakaola ko lai au ngā, ka e se tau i lei, morotou anganu, morotou mana kōnga. Kau matala mai whoki, ne te tino matua te sukasukenga, Professor Gabby Dax, me mani no ki te mana kōnga, te lako mana komia, se whainga mā alosi, e tai whakalei aka a kua kōnga e uwinga mo te ola lei. A te whakafokinga ki Samoa i te tausanga kōteka, a tamari ki Samoa e toko whā, ko la ne puke ka e tau sile mātu e New Zealand, ko la sifuru lua, sifuru ono, sifuru walu, mte lua sifuru tausanga. Mai tua te se amana yangina, ka ni whakasawa angina ne o tau mātu a tau si New Zealand. Ko te nei le toa whakasaya ka langona mana wase konei, e uinga ki whakasawa anga o te se tau si whakalei o tamari ki konei. Ko mana kongina ne tamari konei, a fsoa ni lasi, e au wala i whaotuanga mo takitakinga, ona ko i kunga ne tupu, mai au wala se lei, ne whai atu ke lātou. I patia Papa Lee John, ta mai langi, te pule siri o te matanga luenga whakamasinonga, o te pulenga whakamasinonga katoa. Ne matanga ki te au wala, ne whai ki te tamaleki, te langa sfulu ana tausanga. Ne whapok mai neia, me ne seki lei ali i pōti e uwinga mtamaliko neing. Tāne whakasinoa te whoki neia, anisi whakalavelave, e uwinga mo nisi mātua ne puke ka e tau sene lātou o tamaliki. I pate te kampani ni sila e whai nea skoskoenga ka vai lākau i kunga whai ngā luenga, me ko te whamāma a te tongi te cocaine, e whamā fua iei e toko oke o tino, whaka ngā ni lātou te vai lākau tēnā. Mai te li pōti whakakuata tau sanga a te Drug Detection Agency, me ko tine silinga te fistful basene, a i kunga skoskoenga i kunga whai ngā luenga, ko rāne maua tino ni whakao ngā te cocaine. Mā whai e whakatūsa te tausanga ko te ka. Ni whai mai te pule sili e te kampane, Glenn Dobson. Me ti ngā i loa ko lewa ni matea te ngā soro aka o i kunga lei ko nei, a ko nisu ko ngā whenua ni sila, ki se kese ai kunga iei. Mai tua te tawhia ngalasi, ni ada kia te iei, ia mene malepe kia te atibiliti, Tinsy Field, ka e tūsa mta tino whā o ka inga whai whātoanga. I te wānu o Waihopa i Marlborough, e kati whoki i te whia waso. Ka na whainga tā mau ni lātou ni mea kai, mo ni si mea aka e mana kongina i o Sakitasi. Te whakatonu ne Bridget Evans, se tino nofoi ku ngā whenua pili atu. Te whakaangani i a The Drone, mai te kampani o The Skyworks, ke ma whai utai whakaleaga tūlanga te whakalavelave, ko i tuai atoe ma whaif ka ngā ni se awala, e te whakaoti ngā te mai aso. Toe tala, whakamoemoe ma kāse ki aga tongi o te bentini mo te diesel, o nā ko te ngā saruaka o te tongi o te crude oil i te maketi, i te lalangi, te lai māfua mai, i te toe kā o te taua i te Middle East. Ti ngā iloa ne tō mā lalo te tongi o te bentini i watasi, i nisi taimi ma whai o tuai a te fulinga i te tongi o te crude oil. Whatau tau me katoe whanaka whoki te tongi o te bentini i aso mai mua. Kona la tala tu walu mo tātou i te whiaf tēnei, whatau mai kone ni whiaf tēnei katoe koutou. Masawa to e falolo mai ni stala mo me tupu i te bias fo fatu ga tu tala ni au se analisati mai te pi mo no tu valu te le fatu fatu to fa ga to go to ta ga falolo longo to fa
0: Ia pak tai lai soi num talang ngali kona fi taroi me tau penjini gilunga gilalo gilunga adono trampu talo pade piho. Okay. Adau anko. Ia. Kua lo pala hiat mau mai kone mo sei pua make sure you look after yourself. Na fai gina leo poko mata ne. Ia. Ia. Ia. Alo pala hiat manuate po. Ia.
1: Okay. Ia. Tena
0: sopi. Dofa mua. Ya, so ina lisati mo tala ngale tawo ko nan faka long long ge tawo ko mai ne tawo ki te balu ne minuta te kanga te July fitu. Ka te ne la ta pehe oi ka ya la ne ke faka long long ge tawo ko te tawo faka long wati faka pulanga a sei po e 15 ne.

Wai tira meuri, Raymond, te kapurina kona koe tāne ngora ake areke. Ngora ente yeyu, ima ina rawakina kua i tako pairari e sikaani a mora atura ante tutaru. Tamara te atua, sikata pako i pukinti mea ua te merurung, ako sandangani te pungitongana me te pungitongana. Sikata pako ente yeyu te atua, e ko sandangani te pasina nangari aki. Men namdongorong, are ko sandangani nangari ante ponga iyo, as pusiko te atua, pako naka paira ni kapene. Kona kau karaya ngo te atua, pasina ata ati rongorong, ara ko nangani ante yeyu. Asi nako yung paika, inarara sa sumari Yesu, apunara uya. Amen. Itako pa sinagin mo yung karapa at te uya ay bukin. Noran tira at te marurung are sa nangali ang tapangito na may tapangito na tayo iyo. Sa marurung pa iyo, yung parenti wika iyo, o kante nga pa ngayon na tamani na nako, tao siya sa nakaisi mo na pa iyo ka tao ika makakukulin, kita ay kakukulin te wika iyo. Ma si karapara pa patimeo at marurung ay puntimato na ko ira. Ara ki buti tairi kai oi bukin te aragauku ki e rekomen te tai aneru. Nao te makore tine pime aua te ki poaua. E te akina ki e reka angai pa i bubusi a te atua aia kai akai. Aia kai no ame tai me nao kanga ane kampene. Te peta i oa te tai akai te mea e kona ante ki pa ara kanga ane mea ura. Kana sinori pa i kari kim te anna pa i o. Kai reka ni mai kanga ane sinori. Te pungito wana me te pungito wana. Hare kona ndike pa ai mea kurangai dan te tapimali dan ako. Pa e kara ko iru rangai da kisi mea ka ingu shida ni menta apu te peua. I shine niku. Hare ino ra ki tika anga erang kora kora iya iya wame ta a mea kunanu ni mea uia. E ino ra ki pantaya ika iya rangi mai shitira te tapo kia ai e kanaki. To ante ipukin te kara wea kora kora. Iyon ne pedika. Ipun iyon ne medika. Iyon tinan. Tapo iyon asia. Era ni mai singa itra te flooding ade en ora ke payara ya ur ya ur ya ur ya us a ama te men na ke ya sunda ye kai ya uri ta tina anda tina kai namara ke ge paya ke dan pon na ko ya mata tanta po te tuan na medika te ye yo me te en karebin a ya katina kon kai intra me te nga kona kora kora awanya kona pendigri ya me te bat na ku ria Au ame kan te ntapu te tuu angkai, eri ki pa ame aku. Ki, i bukini pai aki anori, pa ari kin tuan nata ayo. Ngeri yon nifidan si nangkara para pa papai ika ito, e karako, tiki yon nata po ayo. Tai pai ika toa si maku ye, me tau, toa si puni maku i puni ria rakura ke toa rangi mea upuang ke tanda ade, sinori nte pungtuan me te pungtuan. Pai tekin egin pa, kana si maku, au, sinakakaya yara, tau nanura. Ara ki punta ye yo. Ai se senda an marekia. Eta yakin da pakana sibu busi ate atua. Oi na kaya kaida. Ai na kaina ama taida bendera ka nganga. Tara me senda yakin na tema ko na nikba ka nganga. Mate tisi da ngene ba chi te pai pora te da te po gele na ko na ndiki ye te to po ka kida. Pao te men na mate ka to se grisen. Tra ye on tra tra kin te pai pora. Aung era Christian. Si pun ka pengar tein wara ka tepe pada tai na ko kita angin dela si kwara ka pa yapara. Kita yakin ya ki pa yei temen tein mani. Ari nei na ko puak. Ang kei na ko puak. A temana. Ya era masina na. A kata a kara un paro ngai na pa ni ka pene. Ang kei na ko ya tuanga. Nen na ampe aki ani te pa yapara. Pei mani ngan wara wara ken tai na ko. Pa pun ngai ya. Ti te bukel na ko nan de ki pa ka ngan nenom. Oh. Di kangkui nanam nanam kita ini buah. Kita ini kita bagi arwin kita boleh nak nak tanya iye iye. Apa nak kaya kita ini mesti rawa. Pagi dia ada alika ngau gus ini hari hari akhir kita tukar kiri apa tu ngerti piri. Tapi nak kita bayar yo. Di dia pun nanti kerang mai mai di kanga ya apa pun kerang yang berjalan mukul ikan gua kuli bukan tahu ya kesai. Di kalau kau bagi arwin kita boleh nak pun dia ni mana tahu ini mesti rawa iye. Ayam pung. Awak mai mai. Hari ya, ati punya lantau karang, awak amni pokon tepok apa kawat tambah lagi, awak luar dekati. Tetapi ni betul wayu yang kita perlu ngan apa yang kau sini kui. Awak apa yang main-main, apa yang ni anak yang tu nak main-main. Nanti ayah ki main-main, pokon ni apa yang pusing terbaik pada. Ayah dan kara pada apa? Ya kara pada tiap tua. Awak kara apa yang perintah hari ya? Awak tiap perintah hari jadi kepai kanga, kanga kuku dia kerana nanti ni puah. Nanti dan terminal dan aku. Karena dia nak kanga, nanti nak kita buat terlebih nanti ayuh. Ausinera, sinabusia teatua. Ata gine ke panera, ena kaina amantida, ena ka angane kapene. Sa da taro. Te
teatua. Si kara pukun te te wara wara reko sa nangani lenta yeyo. Asi pusigo po na kare ke te wara wara yi teatua pa po gara te tmeni danako. Ta po ke si mina yey kangana ke chika si po nangani yi teatua. Si naki mani nga teatua pa po gara. E po ndike men nang mani mani kaki nang poki. Kapayi renga bina taan ngurante yeyo. Akapa ya te programa na karawa ki pukin dresin ki depesio ni si lenta yeyo. Ene peria ke na wara kina teatua. Amen.

ka meori e i ana ki me te inga e mwan te bes nukim te saongora i bukin mga rana ki rai nanu nam kongora i o pia men ki ribes sa mga rukone pe nu kante namakaina i o ke ai pun tape wari ki the week o sa mga nakunti na makaina aray mina e paisi tatay men tatay ayo o sabon tapi ka mga panara ni kakaitaw o ni ni riyan ake mete kukurey ay mwante beske sa beninsan kais po mga kamina nun the weekend ako and celebrate the Kiribes Language Week o ano po nga pera e kakana to e Kiribes te popoto na na kapi may suwa ni no matay yon ndiriri kayo o watanga o wapu yung mga nawa te ngayari sa pun nang te banani ka meori ang mante pesa na koy mi o kam na penin meori na mi kong rayo e banani kiribas may nusiran Pacific men the Pacific Media Network at PMN Kiribas. Men narata pa yo manakaw Auckland, New Zealand. Ngayro kami arin ng mga timya tuan rohani ko. Tato ni tatay yo. O chao sino kami producer. Sina timya tuan rohani ko ni karakwari po aratayari sino mayano ko yeme ang koy. Chao wawa takarangay na imaira ayo. Arakanta ni nga pa yano koroy ang weekend ayo. Yana koroy ang celebrations me ang family and friends. Nde tabo arayo kami na yaike. And I hope ara wish ne ba ko ete me tot me rongi ro mo ko ki sound like me ya re ko na meori a ko na beneri ni meori a tikrai na non te tairi kai yo asina ma ki na mi ko ngora ayo panan kiribes me no siran

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: So ang orate tanga yung punong mapit yung minis yung minti yawa te puina o yung punti kakamayori mente inga yung munti basa na koyim namtapo are kung orame yay na koyira ni panahan Kiribati sa'yo. On the is the weekend ako nang pas ineng mais pa yung ka ariki ke a mais si tenan ka kukura yung ka ariki arakanda ng ante weekend yu pas na rano ko ntapo waba yung ka ariki na nun narko ang orayo throughout I'm sure yu ni karakwari po aratay ke na nun tiyawa me to wana ri ka ki me ngena ni o ai kai ta pego khata no ta me ta yan kuna ke sa san kata roi na koim i bukin wo wa ke mina nte tai ri kai yo me yaren ko yara kana ye yam kati ki roi yam bu busi ni kati ki roi ke yam kata no ta khon ta ngiren kana khon no nam ka ngrai yo ta dei ta ki na koira message no koina no kon pm in kirbes yo on the facebook ke no kon nara email ri pm in kirbes at pmin.co.nz ai wara ta sa ngara sna ri sina kon nam ka ngara yo panan kirbes mei o tiaro manukau Auckland

0: FMN Kiribati.
1: Araka tēnā perante pētewe ke mea ratea te apuni ki nā kira, ono pō ngai kai a rātea i o te runa te kira ke reita te wāki ai nei a reirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei a kina nasim, a tāken takatei, o te rape kāum te atene kiribati ni mua mende mwenga. Uke ukeria o pō nōria pai a tea kina ki ona kakau wāki pai a kora kora pōngana te rape kāum te ate, ni pō nōinam te ate, on te ate heri ki tapia ua.

go na mare te sangora nam ko ra yo pe men kri pes te inga ye puni so te mini sin na kon te hote pi meto wana te hote pi meto wana ri kagi sina a ro na kon na pa ye kari ki yon nu siran ke yon a pa ye kari ki te weekend na celebrate na kin na kri pes language week o pon kanwan te runga i bukin a pera e kiri besi nana i noa mata na kāpui me i suan i noa mata i bukin te riri kei o watenga o wapi mea onoa ngai ari teina anako pahasi na rohanu ko in te awari kāki te awari kāki ari i mai rai o kia ora ta lofa kamna pere ni meori na mi kong rai o panan kiri besi me i manukau tamaki makaurau o te aroa roa mi ari na te matuan rohanu ko ngai tātani tātai o te au sinoka te tei ai o mua men panan te PMN ki ribes, sa pun tapika te pana ni kakai tau, ni kakaraparapa, e mon te takapuri na kono koimi, te nasin ki ribes, yo no te arua i pukin runga kin weekend te teten ki ribes, o i pun noko i ara roron tu kiraki, agia te te imatua, ni kota te benna, ni kukurei, on kamua mua, e nga iei ki ribes, yo an te pia yo, e yo te arua, on te tai aio sa pun nangane pe panara ni kakai tau no ko yate nan komite i bukin te kiribas language week no ko nte New Zealand kiribas national council me kaina no komite ni kapeni ani bukin runga kin weekend te tetan kiribas ari esan korawaki nanona nanon te ori teririk aio o tanga wapi maano wante wiki e nako o sabun kakai tau wiana pe kain chaos na ia host e mon te tameruan teririk aio ai am wantai o erang na koro aina pe arona. Sa kakai tau iana pe aratani pupoki de nani events de ion tauranga ibukin ara contents o asas na kira in ibukin te tete me te nanda vata me irik ko pesenda pa Lorena Kamki me nam tapo Eden Eaton nam reire ya Otago University o ni Rosary te purea me nam tapo e Wellington nang community e WKSC in yon Wellington ai wen da kara para pana pana koi mia te intero na dikira ke if we can coming through to join us yon PM in Kiribes engaging with us to celebrate and embrace our culture at the etrani Kiribes ngaira yon New Zealand kambes ndapa o kam ai to kam auia ami pe on tai no te meuri trai o te tapomo

0: Oh, me ka ne ka roira na ra tai ai su te minisi min te te pui ma to ona sinang ni ko re yon ka ta te song ra ki kai si te ma to an dita ki na nun te merurung to yang yang ina to ta na me hiro me ko an dani nga pa e no ro ai me ro mi ta mi bo nga yo mi wi ka yo ai ye te merurung i ro mi nga ya re te ta ye yo te song ra an te war ka ka yo sina re su ko me pa ye ka re ki ke na te ti no me pa ye ka re ki on Nana Rinshia Meng Koe Te Paia Eriki Yoan Nusira No Aotearoa I begin the celebrations of the Kiribus Language Week Are po nataki I ka karawa gina katoa ririk Yoan Naratapu Ayo Aotearoa Nusiran O yang te ririk ayo I karawa ki te paparua re Apeni ni Nroko ni kapeni min Mei tapona nako tapona ke Yoan Aotearoa Yoan te I begin te runga I karawa ki Nusina ki Iro ya kain te kurubun Sport e chaos Kiribus Association of Sports o sinang ka kai tau yai o ni kar para pana bene yama kuri kura karo kura kura kain te kuru pa yo ke a ispanya mantai o as ka kar para pana bene ko yai ay tan manina ke te kapo po nga aron te terunga ke pun community sine ka pene ke aro ni la po kon terunga yo ke sa kita pa ya wari re ke khrawa ke na era mais te khata peta pe meterana ke mga na ke te leaves men work commitments ke terana re ke your family commitments ke terana te re re ke ara fa tane student e student ka pene ne ro ke te otako university a ke aro ne fa ten ke investment te re re yani me te ni den sine ka khaita ne pe bere ke ta ne ka is bo me nga ia ni me mero ro me nga ia ne be yang di tina no ke pa sina ro no kon pa e kari ki throughout the week to somora begin celebrate na kin di kiribus language week yo na ti aro new siran me sina ka no mo ta kati kiroi ta kati kiroi mo na kon miss kiribus the newly crowned miss kiribus 2026 ne miss judiciary 2026 Nei, tabukori, tabukori ki e iata. Me kainan si, mabukin te konti, te spang ere giro ia. Ni mga kona, ni mga katia metan giribes, pa te ambassador ang ai ake, te representative, ibukin apera ai giribes te boboto, na konti platform are imi nariki. O sinangan te tina ini ayo, te katikiro ai aman te bes, ni riana ki, me anakakawa kinta merari karawa, o nana pewe te meuri, te rai o te tapomo.
1: PMN

0: Auri, we can tell any grievous and under Wayo, around my neighbor, I have been in the days, I'm already on no fun. The one I use, when I go forth, join the IO community event, kind of specific art beat. Oh, I never be, I think Rumi Susu, I are a base on Bobot. I just know about Sitawa Delidad and the Ravas coming Academia to a can go to higher communities, Banarare. Ana dei ne toan ra rein su sua tararwa ya ben nga gawa gite ta ya na ho na ho ndo wa yo ve na re isan kan
1: na ben di gini me uri ara u isa na ta na da gara nang sina u ne uri na nga ine te men na te ni so i ya ngari asan de gina ni ye gen ka ha bu kin do kora i gai si join do wana te function ne i te even te yo ste te gi de a te ha beat Sigora de su soy bugin diri tata na rave esen de gin no ayu ne bun do wana de rare de events in ga tua ara organization ayu ga nga bun do wana de rare te bota gi bugia ni stra ne of professionals na nga bun ni na ni on ga tua ta ye rare sigora de nan siga ge de nan event siri gin bugin bugan merwa gin na rade de ni gi bes Se veye pa si mea kainu sira no yera ari ka nga iene ngwari iri ki aron ka po ngana kinti tete ni kiri peski. So, ara ka ngana no niki na koya dero ron nikira ki ngana aron na pa yera ari. Ana te ime tu ani maintain aya language. To iya mangana koya niki na kon dawa yung kana yei kasiya na kanya kan tete yo. Aya ta kabene meikai. Senang kerana pada hari ini saya yo ono one surai taurang ayah rekanah kampung sebuah di datan rami yo so kami ke kampung kami meroro netenan des dengan taurai men bus main kami mete mengari segera itu weekend datang kita pasti akan berkuai. Dari
2: Melbourne, orang China, orang dalam dunia kai, orang senang di Jawa, orang senang bukan macam orang kai, orang senang bukan macam orang Malaysia.
3: Kita guna, nengai, nengai, tak tahu lagi. dapat tayo yung ba? Sabihin nyo kung naratakit, sabihin nyo kung hindi naratakit, sabihin nyo nga ko lang. So, diyan ko namin, kapag ko na rin mga, baka nyo mo nang tatabo, baka ngayon na mga teki na to, sila, yan mo nang doon na no, bari siya may musra, ba irapong upong. Oh, nagiging ganyan po din. So, raw, tanahan na tanahan, ina po siya ngayon. Sinay na kaya, kaya kakasin. Kasi di ba ni Esther ako. Ayan, sabo ang kira, ara sa gusto ni Esther. Kasari.
4: Sabo. Kuhana ko kaparbara ko na yan ako yan.
5: Aya me auri ara un kan ni gestaro ngai kan ni kan apun ti men na ya sa kai ri ri kai ti ti kai si si ai yon ti ti ta puai yon wo ko ta pun ngai na be ti men na ti ti sa ma kurin te te te ti aro ai ti op che oi rang ni ku kurin de ita ke men ka min ra no te ai
4: ko ran besa na pa ko na ri ni ka para para pa ta ki si si ai
5: te KCCA, te Kiripesi Collective, Community Collective Aotearoa.
4: Oh, te rana te pota kai o, te rana e kanga kain, antai kaina?
5: Kanga kaina, kanya ponyaini a kiki kanga aira, kanga haki mahuri, kanga asuku yaani mwe ngai on gani kata yaani bo bo si yaari ana ro wa wana era kanga ana ro kon dei dei ni aron ti te su su to wa wen na ki ka bua ron na ra wa ki aron ara kun kai ye ki su kon kon an ko roi tera ina non te ya inga sta ta ya pa ti ape ai kanga era ina ya mon ya ni me una paren ki rang kanga pon ya to ko kur ta po ai nga ya re nga irang mena irang ukure ina non da ni kan po to ka ya ra ni ya han ta kan ta ni nga ri ana pon ra pe ka u dan ko ro ye ya pa i di ki na ron na kanga ai te pon ki ka ino ame te te pon da po to ka han ne pe ya na pon di ai da pe ka un ko ro ye ya kun kai na ron na ni
4: Ora ngna pa an pa yara re si no rang kai ami ma horen te bonga yo te rana am na mekin kai yero ko te bonga yo ra kam na meso kai ya aten no sa yata re nam am rom no na rom na na re na mi community ayu
5: erang dara pa e sita pu me se pon rang ni kukurei kai kanga sa ta ya pa ais pa te moan ni kari ka ngin karawa ki on musiran mer ra kan ta ni ngare Ya, rasana senang isi. Engkau isi koro, yo orang kantan ni ngapa kawa kita pewa. Ana dia ini ane buat toka iya iya ini pa. Ana era, ana ana kuna ane pen koro apa? Naron tita iya iya. Sekolah sepai naron narasi buta. Mas sekolah iya ane pen ini tapi men nari. Aku nana koro we. Aku nana koro rare. Ina men ina tapu ni pen iya. Pa nak apa nak kau ingin. Tapi tadi tengah ngan yo nusiran nari kena pen buka iya kita. Kasinga yan.
4: Tira na kakawakin, aka kinuwa kay kay iro yara roron di girak.
5: Nga iro kakawakin, ari, anari ay nataya pa, pun, te pa ikas karo, ay pun, anak ko mega, pero, pasag yote, igi, pa ika, sabun, mananga mega, iki, sara mega, sabubara ke mega, yaron te si ibu tatera, sinari ay nupon, dapakaw, da, ni karo ay pa ikay, nari, kanga sena ha kemani nga me ranga ku anta ni ngari ke ranga papak ana pun dapat kau aine ni kata ni pongan pun konan
4: kata ri ko si sakit to kin rurunga weekend te te ni gi beski terana am kau ngana na koya si na ke si bu
5: ngai ang kan ni na non te te ye yo are kanga ara pun ngai ya so te ye surai sekai tarate gi bes language week Arentiaro arenaer, sa pun nagi da maninga tekan na pero kanga ay pun tau kang ang kaugan ano na ako yara korak kaya nang pun tau roy ta kaino meta wawakan ki ba di ay pun tuwi kaya naro ko ay pun tau pusi na ko na ko iya pa naer na kari kira kaya kati metuan na kati yora aron anuara ni kiripas.
6: Tau roy.
7: Oh yes, my tau roy.
8: You're now listening to PMN Kiribati.

0: ia meni ki repase wai aki na kana kwan te kanok pana en te aroa mo te tamea aroa kana koka ko ua pai uru ka kiswa an te makuri o tangire ni karakua am tangitang reita ki mea PM meni on the number ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz kopun kona arapan reita ki mea the broadcasting standards authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni karakua ki te yen tangitang wabu ki tapung men te tai ari karakua ki ai te kanok pana
1: Kam na pere mauri te ngā punga iyo, rau kapu esipan. Ai tata e mentata po ai arana ki pate Aumaru Sports Recreation Center, emen in the corner of 11th Avenue, at Devonport Road iyo an Tauranga. Imen in the corner ante the stadium, the gymnasium mai nang sikiro iyo, pangkai iya puna po tene te iri yang kain te runi kita ke mba iyo New Zealand. Ai men in the corner iyo, ngkai the wellness ke the clinic are in a support the susu in an to one of the week ke man Monday in cargo Friday the activity a yo ke te to wagi ka ya karo ke yo bukin te susu e pon po to ka ke mai ron te kidipas this is association or the health professionals association ni kota ke man or the supported number the Pacific Island Community Trust Bay of Plenty are pon pe si on tauranga ang kan de e kan de si mai kai pon tana nesis atman doctor sa ranga yang kan na ana tauran ni bus mai ya tan ro kontaka ko ro tan meta ku ana suoki to ai ya pra presa ke to ri ta tan rai ya sokai ya o waran ga japani te te sokai ro ya ke to ai ya te istri te sokai ro ya ya su ako ran kan de ko ben kada ka te yo pa e pon free te cheka ana ako ro yang kai ya ara ko ro kai ka pen te kata ka Eran kakawa ki astara rua me urira. Dikitorun dikira ke angin tetei to atakupa anangin berurung kura-kura angin ya o akia na mekinan te tiwara kiro iya. Meran kakawa ki ade taito wana me taito wana adia i suwa ki wana adia i nori aroi pa apun berurung. Te berurung puen tepa iya nangkawa ki nakon te nako iya kain kripes puen nako iya puto nambayan kapene. Ara puto ni iyang wana te meuri te roi atapu mua. E moana ke mentea ka te meuri. Ai tau pa, kana ye rom te meuri, ka ngana non te teaka anya, kana ye rom te meuri, ena te metua te merurungi rom. Ena te metua te takapaia, te terau, ena te metua napa, aron nam kapaia ke te prosperity, ya rekona neke patoa, sukona nta tonga patoa te kaupaim. Ai are ande napa te paia nang sikiroi, ai tau pa nang irekere ke maro nana, ana punta na papaire napa te pon dela pa pai ben ka tei ni pa sa le mona pai te mauri pa pon ngai ya kingen pa ni ka pa ne ai le tei ta para tei ma bu tei ma ma no ko mai ka warira pon ni na ba ka te pai ka si swa ke nei kai te klinika yo i na rekin na te soka o te ta ta na ra so ko na pa noria pa ngana ko ke ta me da ko momo ko no ko mai so ko na su o pa i ra wa te level of the carbon monoxide de ni ke kem para po nanya na bangkan ya ko na nori pa ko era ya mo na nang nakiroi de te arun mokom a korien ka ka kai po kam punya na te po ka ta roi kai a ye na beto te tena ni mera te throw show pa le koren karawa ka na to ye te mera kin pua be ko poko te mera kin pua ma te to ye na ki ma te pa kan pua ya ko na be suak Pada betul ya koran nora kaya bayi corak. Kali ini nak kanda kanda si mai yu ada pun bangun di mete the art foundation. Nai tahu pernah kawan kita pada. Ya koran apa pukul nanti ya pa ewara prom ewara arun berungin prom. Pada pun pekan ya kau koran kerja tu. Tepu ina nung kara arun apa lagi noi terluak. Kali ini nak bete tapi sekolah yang kaya di sekolah di survey. Nako ya terun dikira ke ayo ya anonymous pun voluntary bangka nakam karoy ana nang ibupuk na kon tetau te akan yusiran pun nako iran ta tan kai di pas kon te ya pa terano roy ya yang terun dikira ke bukan berungi ya ay bukan de bauria ina kin de kian nang kan de ta pa po si akan de kang ato ron te pa ya sina kon nafa ante te ya yo pun nang in te ta iri ke pun te twice as kon ibupuk ya tai tago pa ko na ba ngai ya parabure i gurin maringa ke na tangan tei sa ko skona na ata ro na para rakora ki ayo na tei sa bukin the flu vaccine a te me mara a te mete ngara poni ai na se me ko usa me swai swai ko roisina skona na tangan den suwa yo ante system an kanaro na pa ko ye te te tei sa swai ngara ki a ko na pa ngan na tei yo ke ye na ko bai khawarira tei ma tei ma kuira tei ma ma pa e wa te pa ki skona ni pupu ki ai Kokoranta ya kokomimi ya koroko ngaya penanangin kugure pa koroko akawarira kasi ngaya nemo ala kanta nga pa na tema tu at kugure iromi at te mauri na mitai takakaro on ni kota kinorante pongin wiki te na matayo kabasena
2: You're now listening to PMN Kiribas

Te kona ane e karakoira nara tai e tēnua rai te minis. I mean tēnua kanaponga iu e te mea rua, te bī mea wanua. Te bī mea rua e wangi tana makaina iu e sura e wataha wapi ma onoa. Sirangan ko korein te rei take mean koe ni panan kiripasa iu me inu siran na koe mean koe ara saungora, ara sakamero roira. Nanon te tairik, tēnua kanaponga iu. Ara kanta ni ka pēna koroai, amnu kanaponga iu, nam tapu are kongora me iei. Taka mea ori o tēnga, me iroura ngai tātou ni tāta iu, au chao senoka. Ni kanuan na iu on kane, sina pondai sina kone, ni kanuan pae kāreki. Iu an nusira no te arua, de Kiribati Language Week Celebrations, o de Independence Celebrations ke. O sa pon tapeka te pana ni kakakalitau ni kakarapara pa mo the best ya ki toto ki ke ta kakarapara pa yo pa sinang bene nori na nomi ara youth a sina karo sibu o ai bin kami kain community sin ka pani i bukin tangiran na pami a pera e mo the tangira ke ki the best i ari yaro nga ki pungin ante wiki ana ko ni karo ko e roto kina o ai pon stu na ba a wa ki na ko ro yata bimen ke ina non te wiki ayo taka ka me oririk o tinga meiro ya kainar si me kai men te pm

0: You're now listening to PMN Kiribati. 531 PI. Now on iHeart Radio.
1: Oi pontinga te kamauri o te katikera i nagoia. Kora ki eke aspara i a te kende pong te week e yo. O te nono nabat the weekend. Pon te katikera i men panari ki te pasi ni bukin na mi tokana kai ade kama ewe ka te mani kari yon ariki na mi korun to wan ariki a mi diriki. O ai pon na mi pe uare te mauri te roi. O te tapo mo. O te kunan kane yo. Kane aris nakana kora kami.

Se te hei o ai a pon i te rā te pui mea o te nukana ponga i o. Ai pon te kakarapara na koe mte saangora kai ko te ime toa i rarikira na koe mpana ni kiri pesa i o. Se na kana koe mo te wanariki te kona ke. I mien te kona i o se na reisu ko mea te te meroro tenan meroro e skaroi e mea kain te RSE workers, seasonal workers, yon te puke, are se na kone penira to wana te event, e karawa ki na koe ia te reach out, the community reach out, e karawa ki men, meiro yara talk to nurses, men the Pacific Islands Community Trust, yon te puke na ia tapu, te puke na ia makuri, e si ka, o si gukure ni meroro mea te nimen, tena kaine pa te makuri, e yo, de kampana e yo e si ka i te puke. O ane te pego te minis men kai ngai ari taina anako, pasi na ora po na ia rurunga, a ke si meroro mea ngai.

0: You're now listening to PMN Kiribati 531 PI.
1: Kana pere ni maori te tai e io asi nangu gore in roana ki roan te mena rairua te mena makore in te RSC ka io ante puke te tai ka io karawa ki te workshop i roi ato ake tan kiribes o nurses in kiribes aro kon puke in te si ma io io ane ya tapo ni makore ka io ante puke sina kai nako nako na rairua io kone maori
2: maori?
1: Kata io kane ka parapara wante ara kai ni anko io amkaru
2: ai maano wakanda pere rik ni maori arau te batau aran da meu kiri meu aran sinau dayan ah debi meu anu aur rik ni meu awan ga en nurre
1: ah ira am rik ga tegen
2: debi meu anu
1: ai an kin apet men na kan de sim de rsc me kiri beski
2: ai ya
1: ai men an kin ma kurin kai
2: ai spa mon rik tri rik ai
1: ai wara da ma kuri
2: ai rori
1: o ga en ko te men na ti ti trabenen mare rik men na sim Ai o te randa me kin te kairiri me o rike ngai koe ko kona ngian o koroko me kiripes no ko meini makuri kanga te rana am na me kin
2: Ai na me kin atu miongoro ai meni re rike atari oi kai kawai Ai Anang tri, ai a tri te roi re no gou
1: Ai O ane katoa re rike yonu sira no se celebrate the Kiripes Language Week Wata an?
2: Isu ba ata yang
1: Ai o te rana am na me kin naani
2: Kangai Kangai wana me kin atu kurei Ya. Ya andaba nende.
1: Ai. On kai era are. Kai ko te menna gorgo menna bera e kiri pes no gomen yo anu siran. Tranan ne mekin kai tra pa ya ki ko gorgo ya pan ko te kiri pes ena ta ga ya an ko te kiri pes.
2: Tangi ka.
1: Ai.
2: Adi. Kai. Ne ang obun te ten kiri pes.
1: Ai. Oba yo amiga por ai ke te ke ya mun ga ya yo.
2: Ya kaboro kan di sini diri ke kan. Nah
1: iya, oderana terkanga terami yang nam nami kaboro ya.
2: Tapi mungkin kena kira, hanya ada kiri bes.
1: Nah iya, oh kain kau itu mana ti ada yang terorin kira keke. Terang kau ngana nono kaya kandar orang kira ke pa. Anak kata ini tua ayat ayat oh ya kata ini kiri bes. Jadi kini apa sakaper.
2: Anak kata ini tua ayat ayat ayat ini kiri bes.
1: Oh ya kata
2: Ya, aku, ena pun dia ni metode tak kati yo. Tapi dia ingin bersepang aja kena kira. Kayu andiri tadi.
1: Oh, terana am terak, kaya am terak mirom main nara. Kayu no ameta di weekend ayo.
2: Ah, kaya me si Abby Independence tu kiri bes. Si ni ya.
1: Aku rapa.
2: Ya, anda barik.
3: Iya, Mary. Atarau arau te taua, dan te meu sare, kain piru te meu, sinauni e kerea kain magini mputaritari. Iei pu, umet nesu, uririkini meu, umet weu. Enga i, nao meire mei kribas, makuri nena pa, yon diu siren takampana sika.
1: Mea
3: takin makuri? Ia, kawan diri ga iyo.
1: Terana
3: kakawakin nara tetani
1: kiri
3: pes, ikin ngaira kesa mene yonu sira. Ah, ayo, kakawakin nara rakatini kiri pes, sa ora tetani kiri pes, sina kati ime toa ti tiku kutaki ngaira iru ya kiri pes, pe anaki pua rakatini kiri pes, sa ora tetani kiri pes.
1: Oka ingo ita karo ki, terana mkaungano nuna koya karo siina kisi pupa ana teimea tua ana sigean rikiraki iti na nuna taakin na rakateio a teetani kiri pes.
3: Ara kaungano nuna kande, puki yoan ni usiran, sina kati me toa ti kukutaki, puki rakatei kiri pes. Anaa ki pua rakatei ni kiri pes, iroia sipura, ana sira.
1: Pagkain
3: ko ite temen na te sa mga kuya ko may kiripes na ko nusiran. Tera na mekin kay konora te aga kayo eh irungagi ano te apera kiripes yon te pa te kanga pa yaya na nake te pa bugo. Yung nga rekara ko lura aukangan na unemekin na yunora te terari kanga rungagin arakati
1: Tirikira kere mina na. O tirana Tena paia ke go agora en coia de kiribes a borgo me kiribes. Yo no siran pa gona kona katima toa arjatio ate ten kiribes. De ke namma kori.
3: Apunda ra gati ni kiribes. Onda moige tenene ni kiribes.
1: Ni am de agan gaunga na na ri am de agan to ni gaunga no no ke kati ke roi ina non te teririk I mean, te diri kai yo kai sapon rogan ra na re na ra kai no ameta no nan to wiye na yo ya kana wa no kai
3: roi kunu pana una ne kati ke roi ke main di ora ra ri ara no ameta ren to kai ka kati ke roi ra pai na non te tu wiye na yo main da ra kai no ameta yo
1: ke di kan da me ro
2: Kan da benen me auri, arau bunden duawa, aran dameg dun bangi, aran sinaw ni dayet. Ngay bun kain tarawa, abayang, tabutuwa, awarore.
1: Oh, tirana na kwam na musim
2: eh. Oh, ngay gano bun di tachim dita na usim me, me sika. Oh, tangon me dumen na maisira.
1: Mikay rawa dirigin kay.
2: Oh, Aye ra khawan di dikin makuri me na ra hambana yo. Ngay yo karwa wan di dikay yo manangan makuri on di siran. Me di istad mana me wo ta di me anu au kampana me maina. TNG au ma ima istad mana wo ta wa me tenu ta kampana sika. Aye ra khawan ga di dikin na hambana. Awara da maguri na me kampana yo. Ara maguri da kampana e pandan sikiroi. Sineng mi roi o sataya behara re. E gago da maguri me enang ka gure enang sikiroi.
1: Era
2: be gaga wa pa sina gaga wa kina ta tetan kiribes. Ah, e ngi e ho enang ka gaga ra tetan kiribes. Puninga ya atime tuan ra arakati. Ati me tuan ara kikina I merena rang aira khain kiri bas. Taabo kis kaisi pu yei o kina agira togo na nang kakao kun men nara teate.
1: O kain koe te mena te samagulin te ara isi ike. Te ram na mekin kai konako me koe bias na kono siran ki o e po erungangin kai te teten kiri bas wikin te teten kiri bas yon no siran.
2: Te ram ko?
1: Terana na makin kain ko ite men na ko ro me me kira ro ake men na pera ikribes na ko men yonu se dan terana makin kai iruma ki wikin na te te ikribes yo ante be yo
2: ah e au na makin ngai kai yera ri I iro yo ante be yo ema dunga ga na te te ikribes a per o inan go ase meto vure be enan ka nga mga ti Tata yang kiri pas cawan tiap ayu ri ke arah ruar tapo inang kuguri ke serare sama orang tu tata yang kiri pas ki yoni kai inang kuguri tata yang kiri pas I merena ramai kain na be ar kita pegu aris aspa omeroy. Oh kain kau itu sekali
1: diri namsi
2: mayu tera bayang kau kuaharoin kau se kau itu kiri pas. Ayang, ayang kan kau itu sekali diri yo, Ora are au yoma ni kosa ba ngai te giri bes ba ngai nausim ka sukuna ni koroi ba ta khapu roi siga sukuna ga ni ra on ta pte ngala sima mana sa punte te te ne ni giri bes I yare ta ba ke sina ko yeyo si sara re si sa ona ni mama ni ngara ga tiri sinura ka na pa sa punte te te ne ka nara ga tiri nga ga
1: Terana ang kaungan na nung kaya at kaya ay kawarere kaya ay kaya kawarere kaya ano siran ipukin na yata yata ni kiribes ay katay ni kiribes
2: ay ang au kaungan na nung kaya at ano siran pa kanda katay matuwa mi tete un papuning ay kanga kawatan na mi katay o mi amira ari kawatan na yapunti kiribes roin ki
1: kaya ang kapanyan tayo handapong eh
2: Ay pues yo ko beren te ana gomi kana kana tiki roi yo ati me to ata tan gribes kam rara

0: pon kon antex na kondari wo wa tenu wa awa ya ki kapo ki ai bukin tei popo kare na ki pate samaritans ki to ato kare ki kana ai popo ki na pa ai anam pa ako na de ki ai ake wanu wa ake ake isu wa wo wa no wa ono wa ono wa ono wa tena barikan ake wanu wa ake ake isu wa wo wa no wa ono wa ono wa ono wa Oi kan te pe wata nan tarapona ka mona rita ki no ya ya pena ka poa ki on ka kompona ni ka menana de tai
1: ka mena ta no ta ni ka koira na rata ita pe wata minis o ya po cha wata wana ina non ta kara ngai na yo o ai ponti ka kaita u ta kara para pa o ting e mon te pes na ko imte song ra yo te no kan ponga yo sa mga ro ko ne pe a Ndi nuka na pungke, te tapas, mun te tamero ayo, saka kaitau pa si yang na kita kukurei, te meru rung, i meru nara ntai nako, o ay pun panara, ni ka kaitau kori ki, kai kukunan, mga rita ki mga ira, ndi ke mga rami roura, ke, mga kamero roira, on roro ni rai nanon te nuka na ponga yo men nam tapore ko ngora me yai whether you're driving ke you're just lying in bed ready to sleep ke to ko ko pray ke men nam ma kuri ke ke to ko ko ka ke pos yon te nan tarbon ke ke to ko yare ko ko pon ka men ngang nam tapo are ko men yai yara kan tani nga pa ko safe go well and healthy as well o ara khara bara bari ki am on the best na risi na ko ni karo re bo ara dai dai ki ni me na ko ari che o wa ta khara ngaina ayo

Money Matters. Kita sukona naranda pa ayu aron te taratara ipukin bokara pa sina kai ko money. Kono me oririki, anta te yeyo sina kamata wa taran te kuawa, ara isipun karike pun me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu watana pa te kai ante ana pa pa akaupai, men wana wana, o e ka kowa gina pa pa e makuri te kawai, me aron ne yata me ipukin karike ente rau, men pepe tele pa aron me uia, ipukin pa akawa kina roi aia mani, a men dikira kena pa kaupaia, ni kai tara pon me uia. Are nono na pa a men tai kai, e rawata aia mani. Amen pipi tenepe, arun kai taran, pon meu ia. Ayo to kong rasa randa pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom, ke nara te tani kiripas, sika parana ko ane kangai, pa arum ni kaiko, on tania ko upaim, mea kora koram, pa ena te ime toa te merirung, inanon te kuurei, irom, mea kaina musu. Wara ena ana uta kapara para ke arun kapara na kwante kanan ta puni ina pa arun ka wari ke pa kapara na kwana irom mai ta ko pa siboro in tipoto niango are e kangai pa ta yele ko wa ke sina meroro ki nte ta iyo saki aurongoro o saki na pa wana wana me apuntenan a korpoki o tenan waro wari e ka akato ka ki pa ina nora ki puni ro iya tipoto na mata rina non te internete o pun ta yele ro ro ro pa ka ko wa ki pa ako awa. O men pese na pa wana. A e pongana. E puki ni poka ni kaira ni meura. Nua aki na aron kai kon. Kau paira. Au aramani. E tako tai ana koropo ki te peua pa yaki pepete. Yaki na pa wakoa aron kari kienta kau pai. Me si inkana arona pa ta ko kapona kua mausa e pupra kei. Yo men popua kapona ke. Ta ien business e nangita kapura kei yo kapona kua. O men kari kira kea amani. Are ere ke men kapona kua nane. Ke ngana ta ko mere me te ame te kaupai, o men rawa tana pana mane. Ke ta ngana ko mane mane men te kaupai are, e kasi kua ki na koi mpun me iro i ampe kasi bua i ka kaupai. Ke ta yei ro ro me te kaupai, o e ngana kua mane e monte pes. Ke ta men karikien am mane, men te makuria ya ki es, ya ante tua, ta ndaron kapona kua ntai en trucks, ke kamengi ngai ka tapura roko, o ni karikien mane na pe yona. Ken kana ere ke tike rohem mente mani e bubura te kanua ngai yein de ke irom naron toa te loto o anke ere ke te mani ani o ko karikira kia a ibukin karikia kin ammani epes te menna te rapega ua te sara pega ua e kin agin teo nabe e itam feit ngai e te menna te amata erangi ni successful ki doa men kaupai ina nono meauna te pe ua me ipo kondana kwa ua a e tako basiria ni kaunga te kaiko mani o te karini mani Sere ina pene mea waki na te mea wea pipiti a te toa sina konari kaitara pun men kora koran aramani. Sere ina pene kaunga te waki na business o ni kakareke mani. O sere ina pene ni kaunga te ukoke me te ware ware maka nungoran tu wana pete kawai a te asana pene kora ia te pene mea nama taika a koko waki pa a kaupa in te mea wei. E warangwe, ane mua kanuan taningam nte tai ayo nte meroro ere e wana pa kanuan kare kentringa a e kwa pa e ka kawa ki pa sina wai ene ka kaurin o ne kaunga ira na pa sina mea waki na te kai koiko ino nene mea ura ayo pa sina nora wana e ka kurei ngai ana konta e ka anaruko poni ira ura a iro yana pa nesira a wara usu e ka tangiraki Naro nesta taia, te ngaira kain ki te pes, saki iruan te meau e ranaki pata te kai koiko. Ke tō te mea uare e sasanaki o men pēronga e kero ina pa pa ena wāna o ena pāpa ki taina i puki a tai o i puki a na pa nasira na kon tai kāna roku. I tako pa pon riki ane mea unte kiri pēsne rona ko taia pon e mea una pa ino nante papara ua iu e re kawa ki nante mani o kaiko i kua nana pa. Taina na pa ino kon e na roku na mi ka ngora are Money Matters men panan pia men kiri pēs. Kora pa riki i puki nana kira nara ka ngora ayo. O arakantaninga pa e na yeina pa arun kara pa pana pun mei rom mungi te saangora. Kanga ayo te taia desu kona ni roro yona i bukin pokakin kaunga kira. I karikia te iranaki pa ni karikia te finance of freedom ki to ni karikia te mea ue pipiti ala sina kona ala pa nuora muina men naraka kamauri men ta yeina kai koiko. Ni bukin te akandara mani o ni karikia te pa sipangari ruina ke ke asana pa an tuwa takawai e amuan te tamearua te mea ueyo. Kei i gai nena koi mi, sara kumwa tukin te programma iyo, teina na payo. Kani i poka nei rom te itapara rita kina koi rana panaan pia men kilipas. Ai kei i ale saka ngai na pa korapariki. Te oeo na tika roi, te tongora,
Sama kasih bu, tanya apa yuk?

O kone meru te sanguranta ia yo mo o iei tau ana te te katanuata ki te katanuata e kanaruka awa ki ki a yo si kan extend our deepest sympathy na koi a te usu a ki aroata ki pukinu puan tameia te pu te karo ke te sebu e mon te tangira ki roia e te ahai te benia tounu mani e rini e nang kina ki nepe nana community yon Rodney nana e kare sa ke yusi inset yon Aotearoa o nana kawa e Rodney Workworth o ipun te pana ni nai ranuanga nako ia tausu ni ka peni diki nako puna ene mea uea te ahai yona ia tapo i yon tamaki makaurau o nako ia nasina mea sepuna seputoruna a ki a rota ki tira wawata ni puan mea un tounumane e rine iyo tounumane iyo nang dawata ana ana upopo ki nebe nako ira kain di de PMN ke yes and nga nga te yan advisors te pewa o en ang kukurein nori a tentero rin rikira ke eta bende kira kike be proud of who they are. I'm proud of your culture and showcase your culture your dance in Tiaro the community in the an event ake anako yay here is abon angan te pana next ten te pana andai ranu anga na koi na koi ya na usu to nu mane yo a tia kai te bania kai ta una ki roin te ponga yo te ko no ponke te bi mer wa te bi me wan wan surai o wa tenga o wa pi ma ano o ayo to kuna ari sa sandine ya pare ta kira me to usu ana usu to nu mane eri ne

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Hapori ki te saora na banan PMN Kiribati. How you to kaora na kai pena ari si kaka na kua na kete o kape nukan te Kiribati. Kaka tora ki to kaora ayo iron paisika tom. Na busa ya turmane na koi rangkande kito ayo na kunto kaora. Kona Maori a kona Maori turmane. A kuara menda matapuan.
2: Laudi o kona ba I matter no I never but that was a tang in our nakui. Era ba de ta ya yo nga ya me ngade ke are sina kona ni ma po chuba wai. Ta pa ka wai ka sta ku ba ina ri ba na po ni ka ka tonga ti te na sin tonga ru ta po ke me na yai sina ni ku na re po no inda pa na. Ta ya yo ska ko wa ba. Ta ye ka me to ta ye ka ka nga nga ba ka ri ngi po ka ka pa na wai ka me to. A te kiripasi ni kua wana, ni pura ua kinda pae nā ki kaitara me te marupu, mena ina puchi ina nun tina moroi. A te akina ki nite te irong tu ware eanga te introduction ni mai nau te te anika wai pa, a pea nukana, a kua ua. A pea nite nukai rong te kiripasi puna anapai rona e tō toka nika iei. A rao me te temenda ari ka ngānta iarana, tu ware na kunda nā, ri tere men te tapua de me lege tau karawa. Ka ko wak pa e wa e nana ko nana te ine an. Na ngin jo me te apaka. Pa e e a ki roko. I bukin te angi puaka. Me to wa yo nge aro e a karawa ki. Ai e suanga ki roi i ro un chupuna. Pa e na suanga sinana pa. E na kore i da ia. Na ke apaka men te kai. Ari. Ai na karawa ki pa te nuota. Ai te nuota ane nari ki paka peya nukana. Ai na tau wa. E na taua, yo in teka inga na anna pa ya kuroku, te angi puaka, pa yare. Te aka neire ikan a iaka ki tenuota, ke a miro, ni pondi ki a mi in tungaru. Pa akare ka nganga, pa kamkona ni mea uyei, pa apea nukami. Pa wande te kanga, te rongorongo ibukin teka pea nuka. Inano ni marawa, a enako ne maani puka, pa kare nakua ki rugi atarina, Iro ya mane na re kapaki. Yaru pa ate tiraka. Ai ka kwa ki pa me uni yenge pa ye pesiana ina no ni marawa. A pesiana kontinan te paka bu ini pen. Ni me una pa marawa. Ai ya koro yo ante pa. A te pa ye na ko manga ya. Pa ye ka rang ni ka ka pa kanuan na kete. Ale te ke te anya nga ya sta te te yo nangai. Bidia inti metu ai ron tena chini kiri pes. E te aki na kapa kanu ante kete ane wawa dinana. Patawana ayu arana. Tawana te kiri ayang. A te ka wawa te kiri abike. Kanu ante kiri ayang. Kanga pai ni karawa. Aron te porau. Toto. Te tenaan. Aron pirin te join karawa pa e kaltar e ta ki te nasi nikri pas pa e mea una non te ona pa te nua pa te ona pa te nua karawa o merawa o tarawa ya te kari ki pa in nu tante po me te maki e ya te kanu ante ke te arei te kira yang wa te kira abuke aron te kira yang e pe kia kia rapataya Masu kun te yao. Toto, te kaini kamean, kwa kikona ndi nga rapata na meyo ngo tani ngamu. Awa iponda paka uri kita pe waka ame na inanon te teka. Te kiri apike, pa aya kemi na yoan tepa, yoan epa ntapakea. A yoan epa inanon apa ni pakoa. Anuan te kiri apike, te po inaora ki, te ripena, Ao, dipena pa ngai yare ina kamara ke yon tepe. Dipena ante papai, dipena ante ni, dipena ante kaina. Pa na ngani ko kanam akura kuram. Ane kanu anang kanye, yara na kipa dipena. Pa iya iti nani naka in dipena nako. Pangkai pun te papai, temuani pa ilong te ikirbes. Ade tau waru-waru na iya, meni kuro saru na, anaruru na iya. At, Tiripena are e atakin kande. Ata te akinaki. Tiripena are ne puwa kinda. Pate aquí na giro y ya tanto todo agrega carbona. Tiriri na no te quiera ya. Hasta que ni cambia no acá ahí. Acá ahí era un era una metantai. Ahora vino vino. Adenan net popo ya e carago kin chumo kiroi. Vaya era e pon de banana. A tiri banana pon tira pa kau. Au, inanun na pen meau na pa tigri pas. Kari ke meau na mainanun na pen pa kwa. Ade kanoni merawa. Akanu ani marawa ngani tia kawa. Ayare. Eo a tira pa kau ndakawa. Iru ya. Arai kawai. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipes. Tani ka siki. Tani roa. Anan kane kanuan. Napa tigri apike. Ma eka ponga naki. Angina. Inanu napa ni pako. Atira buki nangkaya na. Ngana shiposi. Napa kau waikatenu waikai. Yang anti gripes ibu ni yo anda pena tapi ya te mauri te rai ate tapo mo ya ki po beti ya ki kaina no ya ki taka gana mena ima ya pena pa era pa ko ni kare ke me au na ima imero era pa ko ka de ke ni me au na yo anda pa ai kaina ke menda na tara tara meni pa ni karo na pa ko ni poro Kanan tita ya ibu kintera angkai sina tangin kau kiu katiri iri ya yu. Sina kau kiu katiri iri ya yu baya kangai tita ya ka. Nta ya ikai. Sinora tapiran tikai ke sinora mangana. Me sekino, sekinora ana originik, sekinora waka uweana. Ya nangkana sanori da pako wai kamai si sina kenda mainano. Pakangani kos. Pangkara kuata, upera kenda waka, ada tu waka uwea. Aku kula nora dapat ada ni kapan. Ah, tidak pakai uang yang kan yang angan itu. Tidak nak kura kura. Ah, tidak nak rapi. Niko aku kena kau ni ada pun dikiam ni kau aku nak compare. Nara tidak pakai uang ni metang ya kau mana ini lalu. Ah, yang angan itu ni kat sini metua. Arum turun upai. Aw, tiroi. Ah, tidak pun mau. Kan sih cara aje. Itiran mangan apo ngana ya pa ya kan na kabaramo kan wanti kirayang ata kan kamen te kan kamen pun tere pa ko wari ya itinan ye usu wa kanga na ki a tere pa ko wa ne pun na ra pa ko men ti tiran tamni ada sanga na ki mairu ya dinne ana dia au tere pa ko Sebab yang kanga snor yang tahe kai, pateror tungaru, kai ABS, ayah kai cara mempai kai kakayan jenang dapat kau, wa kanga aruna, yang apa aika apa cera, ma arah kanga nganti tahe yo, wa sekata yang dah merabia, ma angina ya buah ayah akhir kena nulipai Oh, sinapu busi na ko ya tiroro wa angora angkai narate angkai pa ayangan ng kami ayo. Sa kinano na pa angkwa ipon na patanan ni kapene. Na makoro na. Maya siyangan nila to ko wari ya ina payro na tira pa kaw. Ay na ko asya na kunti on naba. O siya kiti amatan na kakakangay na papuniya ya rorichin. Ikari ya ina pinikapungan na kina principles. Pa akamende kina payro na. Matira hapo kina. Kai kanga sita pu menang muan dan pu. Awak yo tu payah kanga sina kata yang data kena ion daya. Ada kaci ngaya ya kapuai payah kaka kawa ki ibu dia ada pu tu nama tu daya kai. Di kanga. Pangka nak kena ya tidak pakai urum ni kai ni kami ada aku aki kau nandang. Aku aki kau nanti yakin aku siangan sipum. Kekuangan nasim. Ay ko kaya na si mo si po mo kaya ngan niya pen kaya ngan niya na pen kapen ano ko na si ngan niya dito pa ibukim mo paano pa si bubu si ng kay na ko yun ni kapen ng kay sa mga na yon na utero o wapen eh apen ni kapen ni kani ko siya pa yai na pa yon ko na pa ay kapen si pete pete ngay na si kawawa pa erangin na no di kaya ido na para kangangan dito yayo pa Ya aki rang ni pede ni pede. Pa si dokter na ya. Ang ay yaran kanar na pa yai yai romi. Asa buksin kami na tayakin na na pa yai nasimi. Ang na pa yai sipumi. Ita po yai kam na pa yai. Paya ko as tiruro ya kami min tayo kay. Tiruro in time the modern technology at the 21st century. Ato po ngayon, ada ako as yai tanda pa ko. Ay ka ama karuro yun. Ako na ni po po siya na rong rong ay kakakakuro. Ako na ni mga kakakirapat ang tapay yari sika po wa at yata ni po. Ay yari kang antitay yay. Sariyan, sipa ato na bakaw. O sinasipaspay ya. O sinakatayan ni kapara. Pangkana yung mayroong tigiri pa siya, yung nari, yung ari. Ay po po taki. Ay na, okay, tirapatan. Matirabukin na. Pa sinakatay mato ah. Atei dan tete ni kawai. Kina katei me tu ara ta kaura. Kapuni ngai ya kina akida. Yon te on nap. Tekate ya sinau ni akit nangka ya sinau duan te ya ite tau wan inne. Kina akit tau wan inne. Pa. Kana si tau wan inne wana buwa pai ka arang ni kakawak. Gaya si aru kong kain te sinatara aru na yawaki me tanga kawakin dan te library. Kawakin dan te archives. Asi kakawa wa si aru kong kain. Yon din ang the modern technology as a dead and terabun as an ori yamata. Akira ko na kay kamil ang tapo ay kararuan ako. Taita ko pa sila baka huwag yes po kuniyaki. Iya ka menu kuniyaki noong siya ito. Aya ka menu kuniyaki na pero yamata atin ko. Asipa ka mperin na tayo, asipa na tayo. Pasinori ang tirele, ipa ya kakay. Dabay ya sa makuriyon ayo. Si makuriyon dabay ya the sound wave. As magulian sa paya yara na kapag the law of reflection. Ari ako na nikakipa sa tami. May yara pa yung kaari kin kay. A step na ke. Men na pa ka umayro yari ya pa kasipu. Aya ka na wani ka na kuwa yara ko the modern generation. Aya ka po nga natin na pa ka uwe po. Aya ni kipa ita ya ka kinupa ya ka mimi. Sigura nora diyo na bang kay. Sini me wate minisyo as ka do bibiya. Sigura nga tayo ni kawai. Na ko yara ko na kaya kaya mena ikana tangkay na pa awarik. Tira abu kina. Kaya karawa kinipaaro nga ki tira pa ko ni kakawa kina ki. Awan ya nakari kina kiya turo na tuwa na metuwa. Ngayon na ilo ura siya. Pagkita uwa ni kana pa. O arakate hi. Ay kaatuto kayo na pa ko wakan na paanaputan ako. Ay kay. Tita uwa ninde. Tayangan na biswa inuro iyay. Pangkana ka mga nani na mga nakon tupay-tupay yan akong tapo tapo. Awan itu kasi ya orang nipu aku kasi tahu wan ini. Angkai tu kita bayar ya kura-kura kasi tahu wan ini entar apa kau wajah tahu bayi. Angkai aku harus pun minta ayah kai. Awan yang kai, awan yang kabut, awan meroy, ya nak kujang jang nak. Awan tak kau ya dia. Dia kan anu aku bayar pun dapat kau kuat sih pun mahaya hak yang kai tu. Arun tak kasi tu ya ya tapi ngaruh no terung-rung oleh mac. Ayah saya bubu sih. Pasin apa ni? Nikai ku ajar apa kau wanita apa kau undang aku ku asal bos ya wanita dia ini no kabinet yang kita bok awak nak kacir dia anak ku asal teror orang kami ni awak nak orang ada orang apa bos ya ada orang ada kita di kira kira tapi orang ni kau kau si dia ni kau tu lagi ibu naro ada language ada tak oh ada cultural values kacir bahkan eh kasi na yun iba yara na kita ay yun matang iba ane ara identity kinahakim ibuwa ko nito tapanin pangkalan na pa yun kinahakim ni pun na nuwam mare ni pun dikiam ako na diya ayay ka din yam ayay ka po nga nakim pakukunan niyang mataan niyang wakir o sila kung mentinaan university ay kapura ang kaya ko kahit aray at mandam cultural values. Pati na ni values ay kanapin na ni Minayroon Tukati. O na pa ka waka na pas na ni Mayroon Yara pa kasi. Sa kipay ay ako niya kintete na kakakaya niya. Nakarawa kinformulated ni Mayroon Yara ko na kinkuha. Alika nga sikulin na tayo, sikulan na tayo, pa ako rin spiritual. O atawa kinataka nga pa, aki putan ako. Pasitawanin na iya. Tawa Tukati tayo. Takati yaus, ewarun takati tei. Patakati tei, sita ui mauri rei yei, asika upai yei. Asika nakua temui epua kamei yei. Menipirin narakai. kanaruna pa ora ta tira arana makai na nikati ti arana pa kawai kai si ta wi bi ya na sira ase ki kona ni kwa mo jemen mangana kwa kwa metela bankai a tangiro a kana asu mo pa ake ai tai ya de wente bu bu si na koida kai sina 20 bu gina cultural values or a language penalty method sina practice it a sina spaya kinagi ta wan in the ye bayang ani ati mato kinagi ra o awan na pen ka katonga na sin tungaru na kon pungi dak patero wa a chamena ina nayo o ya ko sin te ye tero wa ya kamimi para ka di ya wana wana ara ka di ya no rat na kon tira I bukin ko akara na kon me aurida ara I bukin ko akara na ba na kon turu ni paida ana kon arora na pe pasina ra roi utaina ara te ka te na uri te roi ta mo ele ke ben te poye paro rei kara wa arora yon te pa ben ta po ke wa ro yon na pe ni pako sina me uri pasina roi pasina ta mo nanga kwa ki ko na ni ka ke te na uri te roi ta mo nga na ke te wa na wa ni rum nga na ke te ra pa ko rum Jama tapun ayer tayru ya de ekonan nere kita kangang antai na kuipu kinte ignorance. Ayer na kita ignorance pati akio. Ayer na na tama taki. Pakuha kita ya kaya ko nang ipakan tumaru awaro kumana ngan. Ang kanan mga ayru ko amata. Kuipu kini mataki mo akam na pene nere kita kangang. Nagyari nang nikakawa ki. Tira pakaw. Kunana tira pakaw ni matang wa kunana harapun na amorigin. Harapun di kiam. Para pa ko makan nga yan na kanin ko ibo ko tupotan na mata. Ako na tete ay nano na. Ayay, paika ko na support ang principle. Yari ka nga, kaya nga si kakakyo ka tupo yaya, ya, kakawaki na. Punta nga ni kakawaki. Ang kanakampura, winano nung wakimi, o kamakimani nga katin na pami. O kamakimani nga tapakaw na, akam ko na survive. Tak pun nanduk je saya kagai. The out of state buyer kan, pak apa ni tay? Pak tay ya kengko. Ekuau. Iron je saya wanawan ya kagai. Ya kiko nanduk out of state. But the principle ada ina nuna. Ya applicable. Men mua ni karo wanti wan apa ni karo kuang kai. Anak pun ni kuang kai karo. Eh. Ayare tasha kanga yo akan ka anga de example do wala etang de ta de gire pa si bukin an wa na pena ayi te o me anga te o me yaki ye de dry season or ye de wet season I reserve de kai ko ipa ye accumulate pa in de ta kanga pa yo an survive wi an de de ten de ta kanga a pyo an ten de roi de kai ko an ten de buka Enai, ayenai yang banyak mencapai yang nak buat tukai. Tukai itu dia cepen. Ada jauh cepat agak awak. Pada sekiu ada kiri pes. Atau angkanya, itu an application de tukai. Kaya saya mana zaman technology atau cash economy saya mana ye. Yes. Anak principle itu tukai. Irang ini aplikabel untuk pengayu. Yang the cash economy. Patiran Aki a tipin, maya yam pin ya papa kani katua wiki ayam mani. Ana ate mani o spai ya narun alipotai. Ye kanuan nere kunanaya o ye kanuan tiokai. Ye kanuan nere kunanaya, ye kanuan nere tiokai. Ye ipoinda di kintakawai. Kuna karikari ya kanuan tiokai, ana principle tiokai ya nanaya. Ngai nakon tiopai, nakon the cash economy akumina inarun angkai. Angin tiwa nabe maana kanganga ni kapende. She meant the money, but the money is not. But I get to pay no more. I ain't to. Ask a whole work. And I don't go to epidemic at the coronavirus. I don't know if I'm going to get a job. I got survive when they tell you. Now I can make sure you under a principle to okay. Then I'm not going to get wealthy in the day. I escape more. You're the kind of. I'm. Then I'm not back yaki wealthy if I poor, I suffer the day you. Our yarn never done an interview to families. Gana go apply wa ki apply the principle at its kaogin and zioka yate at the buatarawa and the yayo when a pun safana. Pakokai rotak na atirabugina, why sinanukua and a really subu. You are the basic principles, you are the cultural values, our own. I don't know. So in Ganaru na pasi na kati matuara kati, our cultural values ay kapundang ni kakawak, pasi na diay nature them, pasi na kawak hinda. Pangaya kakatungara, angaya, tapay as kakawa pasi pundang ni kawak hini, pasi tingaya o hindi kaupay. Sa aki ko nandang ni nabuwak in tamane, masi nabuwak in Ganaru na pa yay tamane irura, o yay na pa, ara. And a national identity. By Satakin Boya, Papa Nino Matangai, or Sakina from the Pokonikai, Ayakan one. Awakei Ganga, Lady Tapuwa Gangai Takina, but I see covered the outline, but there are the importance of cultural values of our language. You are Pekanayan. Ukai Gai Tatakai, you see Tata yon, the surface. Masih kau nanti tua na yang mungkin tua na, anak aku nanti pun, bangkan sekapara akan nanti kira yang, ni cera nana, dari kita amat apa amat, tua na mana yang nurat, nanti cai mau ayo, cina kau cina basic principles, anak kat turun poin kami, dah ini tegang ay, dah ini corona virus ayo, yang ni kau aku nang dia in apply, and principles. Of Kiribati's principle and value. How can the money? One of when I survive, learn teacher at one and one. Why not the cardinal in your doing the other? One and sustain the mockery. Oh, why not the doing the terror? Oh, I really can happen in the Wakanda and I'll make that kind of command. Oh, what a national anthem, what the wider you get to Puna. You cannot want to pay none. I thought. Tawan in ng tiroidi. Sinaposyesi unu pa'y kararoy. Katiyay kararoy. Katiyay ka-uplifting. Katiyay ka-uwaskurake. Kasi nakita wan in de. Di katiyay ka sinawasina. Di katiyay. Di katiyay ka-anake kapayay at talirayay. Sinangiliyayin kay. Nuposira. Patariyo. Ngayon ay naroon. Diyabi asimeka yay. Kasimeka nilwa. Asin na tapakara kaya pa, masinagi karawa. Di ka kayo ipunin meron na. Kasi tapakan niya kinola tuman ng kanaya to na kita kanganga. Tapi na ni kapan eh. At sinayipubuk. Punaan ni Roy Yanuan, tinasin tungar. Okay, kaya. Pag natinano rin ano. At tayo mawa matuwa mi. Pangaya na kayo din kami. Inanon kaway eh, kararoy. Anak tahu itu pun cari ruang yang lain ni, pa. Ia kami kami kiri di pengkai. Kami kiri di pengkai pun tenan obstacle nama makuri. The obstacle nama learning, the obstacle at home between wife and husbands. Merenang tenan tang. Ayah tu pun yeri orang ni kakau. Atai apa kena tukan ni kaiyai. Kena kangan tukan ni kaiyai. Karena kui di nanun dah yeri di, tamem masih nam. Asyibum. Saya kaki kakak cendang anak lagi. Saya ingin kapanen bocah lagi muan kita nak kidnap kamu. Adik kanawa kia, ya kanawa kina paham kita. ato po ta ki ani era na ki ro ra pa te pa ka porau te gere pa ka porau ko yai pa wa pele na ngani ko te na ante a kai ka ka ko na na a ko na pa ina te to to ka ni kai pa i diam te mauri te ro ai ato ta pomo a wa ka te te a kai kai ngai ya den kai ya na an to te te ni ki te na ki te mo nga a ka su su ko ina no a ka men sen pa nen pa ka te na ante a kan Nda paka u na koi mo e ka te aka ni ka papaya. Ka ta ku te te aka, kind words never die. Aki mame te te aka na ku. Pa iria mi tae na ku. Ia re te nesini kiribes, te nesini tungaru. Ki kome na ia, io an Aotearoa, io an Austeria, io an Kaipuke, io an Tavuna, io an Europe, ito io an Asia. A io pun te pana ana, pra e maka te puka ki mairon. Te unu maane te menna, ade pun ami unu maane te menna, Me yo na teroa i pukine ka pai ami a kurei mi sina na no te uana sina kukurei a sina ua te te amo pa i dia ran tae nako te me mauri te roa yo te tapu moa. Unkai a i dana tae te araki a ia toa na te oa nabe a sina punto to kani kai. A i kai ta te aka te peua a i ka tupa in kami ni ka unwa i nano mi ni ka ho inu kami Ani ka nango i rangamin te tauroi. Ka naka kapaia. Na sira ai ka mane o na sira ai kaine. Ai ka kamena. Dapu ai ka aka kuakuru. Wana. Ai te amin tātaina ko. Na nami puporau. Te meuri. Te roi a tapu mua. Ambe si napa. Kamne tiki roi.
1: Awani akaro koi rana pentukin nara maruru.
0: PMN Kiribas.
1: Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana. Awasana.